Moro moro, ihusi se yoko koma nga ikinga nga we koma ye wa radu XKFM awi ya ameke wola e wami fana fanistra masika makaya mkokoma ke kokoma nga mka e ta saka e ngumusisi ya kakaya kweki eke mke wola ye masika makaya tumkoma msaka e kawusi ke akwa nga eke mke wola e msira ke masaka uke Philippians 3:13 ke kokoma nga mka

Mora mora bunga ushise, maika mwise maika ngwa XK FM ke kumunga nikang. Mkangwiga masa kanga jawa gya Philippians 3 verse 13 ni. Makusanga wada sa kangwi jawa ka ang. Miche sing, mitan sing. Philippians 3 akpo ngamuna kwe maktua kwe maji tkwa ya wa chili. Ya ye paringwa makangjiwe tamkwi di maji tkwa chikaw. Masa kwe ta kwe kanya e tenene maktua o. Kawise kaya paringwa maung huna uwa ka ay singa gaya ka ang. Kachitkao kamake o paringwa maung huna. Ngkham ga chili gen oi kamu ya chi. Ka kaga toko ka gang. Masa dawe kwa huangwa bi hukwa. Wa chichili ke yu ya kaya kam ke kham. Cho gwenye ka angwa chitkwa ya hai tuangwa bian e. Ta mwa chitkwa ma idda ka to ya yu ya ka to. Mpuringwa mkungwa bian e. Ngkham ga chitkao ngkham ga chili gen kawe gen. Masinda we kawise ka masa uwa. Mkungwa bian e kawise ka ya akunisa e. Masinda ka kawa manhuna ka chitkao ka emke o. Ama ponde kung kao. Ama wa vipangala kao. Kawise ka la ka saan kwa ngwika. Ya grunga. Ya gwea ngrenyung eto nguwa u. Ya tram gawa. Awa wana ka chili ka he kawe ge. Ka e prengwa ma tram. Ka e prengwa muhusi sa sing hei tram. A uwa mohu wana ka chili ka he. Gawa ke kamtamu. Kwa jelang ke gawa kamtamu. Tawala matum gara vundila. Gawa juba. Jwa kaka wuse ka jiko kawa ngula sa wuse juwa. Jwa kake wala ya ng. Ta prengwa wa tum kwa sangwa ju. Juba jwa tu anewa ngula ka ya kula kawa kwa jwa guwa ya tinwa a. Ta jwa kamada kwe awa ya kula kawa. Jwa tu ngkham. Kwa chiri ka ehe kawe ge. Ke kwa kaka ang. Ushim ka jala shim. Amen.

0: Kimca wali cikdi ya wali ngki siveri ki iska FM ta ulima gya ngam bungi gya wa iska FM ibita gya tang kwa mika gya ngam ya min arevertin moyon. Please sing gya ngam li popo ngaya kuna ka ang hi a chukik gya kani kuna ngi gya oma sina ngaya kuna ngi gya kwa ngi gya ki ngama dolems ngaya kunan. Ka ngi gya chukik wana dolems ngaya malit ngi kuwa sisu. Honort milun dran di ay malit ng sa isiyan. Ko ay nakawang gya oplisan ay wa malisela li doba at ig digiran mo ko yan kalimang ng gante ki kamsan ag ngawsi ki lok o yin ay ifay fike gani kuno si ig digiran chuk yung hidag digiran amakan diyan. Ko mag o kahin na aktam ki gul ag gani kuno si ig digiran chuk kumisala ng ngawfi ko magan ag chong ngawa ki yin he ki giga kam un at kamo ko yung ngawa chigi gang teni giran ang gani kuno da gya un ang ngawa gang kati uke plisan na kumisara siya ang hitig digiran wan. General, Major, dan skippers kang hibisi si agia kang kama ko un anawa pula ya ang kigangan. Diyar de aga pula pangga kao ya ang hitik de gigi ng tim hat aga ngaw kang gigi ng kunsa ragar park aya gani kuna talag kam kang ya ag gigi ng posber ay hofu gani kuna ke usran tas ng gigi subisang ngaw kang pula ya ng. 7 tuntang aga kaun chu go ya ang kan sing gi chot kom sen te ng la sik gi chu ki wan ang wa gi ya wa chi kwang ay ang ng khum wa gi chu ng ag gi gan ng ki wi ka ta ka ng kan sing gi kom sen wa la ya ang he sing gi chu ki khale ya kal mon ng sing ag gi kom sen wa tin ha gan ga chu ng ka he chi khwa chi gi chu ki ka wa gi ya wa dami cha gi chi gi vi ko ma ko cha sang gi ya please sang ay gi ni khunan ke regen par ay khuna ke ngui ya ang ay ku mi salasi gani kunan sing ati ni gya kam sung u mula kau yi ng teki kang hit di gitu ng hofu ay gani ki gani kuno kwa ng alaman ng sti ni gya sung u a tisa a kang hi khawitum chik di gya ng wadu kam tisa u kang iki fafin tundak ki a khestes ay gani kuna kang hit di gya wa mugu giga tisa ka kaw kan ikan deyan ay kunan. Tawa yang tawa gi thwa tali kamu ke veska pu ay gani ko sing gi da tue gurin amakan dia ka intik gi gi o ma ku a tru ay gani kunan ki kan gi kam su ka ki te wi ay wa chon aga kuna ka sing ag gi gi sing wa chi kan ki su tali ang intik gi gi wa ko ang het ko yi ng ng ko tu gi panga ay kunan ke falkan ber ay gani kunan sing ag gi tini kriya yan ka sing agya kam sung wa ti kang ka chongon 16 aga ko na kam kang ati de gi wa tu de kier ka de gi ngun mas mamas beri ya hofu jang ka sin tini de gi chuk su bisang ngwa gi pula yang ha de gi ngwe panggan kala man sing agya ta gi khong ang pula yang a chu su bisan mandakan ayak kam ka sik de gi chuk gwa de gi amakan dian o koi hanak o yang ha de gi wa Viskapun, egani kuna ke nasional yang ki giga kam un ak kam ko ngwa lagi tangon. Rik ntaba zalila yang he khawit tamani cik de gieng ngun ngun ya wa la yang he sigi thwa kha kam ko yan la panga ko yang ka cik de gya wa alfugati uke 15 ak gani kunan cik de gi ke ngun ngalo la yang ai chongan. Yakin ko yung agan ngaw si kang hiti ni giya kamsang uwa gani kuno kwa ang kidawan sing agi giti ni giya gani kuno kwa ang hiti giya ofela ka kwa sing agi giya kamaga ti uke donor dahang ay kam na hiti wik di giya cho subi sa un laya n. Jang ay fasi. Cik kwa ay sis in fiyar tak cik di giya chuk ay kaw ka ang hiwa to cik di giya ngungin uli sing giya kamsa di kwa ay sivin tak di giya ngung wa to ya ng ay ngung kang hesi gya kamsum organ ko na chigdi gya wan jeran ayakunan ke north westlak ayakunan ke sukoto aya statu kuna ko ha chigdi gya ngul ulian wa to asa gya kamsum de gya ngul ha tigi halman ngul ga chigdi gya ngul ha tibi ke kani kuna ko n ke habiti ang chigdi gya wan khomro yong aya gani kunan kang hiya chigdi gya ten ngul ulian kamsang aga ngawsi ka ang hitik de giyawa chik kwaan ay 16 halaman nga sik de giyira chuki ng shuya gani kuno kwaan ka ay 15 gihintin sing giy kwaan ini wanan Aka oh hm yin ngeti de gyaona jera yi gani kuna ki giga kham kham go su u ti aka gani kuna no sinala ai akhen skap yi akhwi tamni gita un a kham go ngo tsenge tsenge ngo ke yin ki giga ngo tu chi thoka de giga chu khosan yu si gira un han e kai giya kham sung wa ti kang aka chonon om tsang hm yi ya siveri fasir kem chola di chi de gya wa akhiri kham ta de gya sam tsang hm ke iska fm
1: tsamaetse sika siebe tsamoko feifra meneteng ya karagwan xka fm ki bori he sere ma trati tomsen norem limpopo ji de polisha an ya karagwan xka fm ki bori he sere ma trati tomsen norem limpopo ji de polisha an si oro

Extrêmement, des provinces des policiers commissaires, c'est un général-major Jan Skippersim. Driga comment Richard Parkas ou Kao Kumburongazik Amgihoiti, Mangazika, Boxberges, de Landroshofu, Kaiki Perenu Kaikai, Wes Rantisu Okam. Mshiban Tundahakuri, Kago comment Ewite. Kwe ema kongwati, ema kongwasa kiarati, ta kono tek, ema awa ko tuwehi tuna deho adam. No ngomborong gaji kwaati, e kaw kwe tesa ne tina, kaw kwe sigi kam, ta kwe kusang o, ta kono kam, polisi ata mang o, ta hisa ne tina, reher park ki, ngwe miyam osi waham. No tui mborong ga kwe a, mborong gaji kam ki hoi ku a hofu iwa kai kai ti, no kai hekte ku hui ti 15 Augustus khabana kha yang wa gwe kwa ku ara ho ku kha ki ti ya kai tam nam ge u ko ma ves ka bu o ka hoi ku kyan we ti ma mu na mu kha na a ye ku ta ku kha ku ku se sa ku a ja twa na de o abati de fota e mo tsu ki e te tra ka ku ta aja im khong he chaka kara jawo kuri ta se sa sa Falkenberg si o cho a khona os patra su ga charo itim 16 kuri kuma o ka e si ka cham ka de amamus bre si de landrofo ki perenati no ngum ka he chwei ko huiti manda kha e si ka khama athi a wo ji jawo ka ye ko ta ko ho ti no kuyema de kwe a khona a kai ka kuna oka veska pshoka erik ntamba zalile na ti statuma amburunga ji a yafu tamiti tama tung amohati 15 kodam ntamba zalile ngumanga ti ngum kumburunga kai ti ma emakwa kuna chaka nga ki situ eigwe aki amati ya kati donor da hang e tuku hofu kai ki si peregwe borishu okhariwe se sin fier ta ko kun an o ti zu a khabish an ti ho se ben ta ko kun an ri na ti an na khri ya si di an am o cham ka an yamo sokoto ta ti te status o kam no khana nga ka ti ka a jang zu he e ti ya na twa na an ri na ti lu zu shi kun an ham be an yam si goro nyo ta ti te ki a zu we si ko ai ti Ulishana na te 16 ko ko na amiti no 15 na hambeti na khiriya si oka awengi kiriete te na khawo ko na na te hana gyao tak e hati na en hana wo ko ko in khwe te bang amo gutam ate ya haf sibe ir bori e khiri ngwe ko bori te khabara ka kike gutam ak ire tam no xka fm kim

0: Kimjawale chigeya wali nge akhiri ge SK FM dolu magiyan qambugun ge wa SK FM ibitan ge atan qamiga ge ngami yamin arverten moyon ANC ko vikoma ko cha na qam ki du ngani kuna ge kana isna ke ves kapu aya kuna sigigile tsuki traqaw qamsin aga ngawshi ga sin agiya sin wa walan qay firin tu ndax chon ngani kuna ge kana isna sigiya sin wa burger mister ya qay ke giya wa ANC e ratlet vek aga ngani kuna ko he khawita mani tsigin ngun ke tropa yang akuna sigige tsuki traqwayan Bri Changwa can sing again comes of wounds that come you go a gunny kuna can he to a gunny kuna sit the gates with a coin of a chicken. I dree yin he gay to gunny kuna on the gate to his queen. Please and Okohana can take the gyawa. Well, but Talva yang he atik the gay ya okuyan kalamanga and the gay 7:40 kateki 8:40 aga kau kan sing agi a kamsen teke nakam kiti ngakan aga chong sing agi da tuki tak kawasan kan steni gi a kamsen uang kulaya ang gani kunan kan hiya tig digi ngakun sa kan hi wala kia nekhiri aya gani kunan mula kawin kain tig digi tuki panggan kulaya ang igi tagi kau kan sing gi kwan hiyi kalaman ngang sing ateni gi a kamsen teke kulayang hisingi akams sorry kulayang singi ki wona kulayang ya chong higigi chugin amakan dia ki gani kuna kwa maklanga komisi atigigi ya kam kama ko un anga wa ganga mugu gi ga sun u fitan ya gani kuna kan dibi gi ya kam sun ngawshi kan tigigi wa yana kauke na kam kan hitigigi chugi kali wa tigan ki gani kuna kwa siana kawin chik digi ng suwitong aya kuna yang hitik digi ya uan herman muloi kang hi ati ni giya ung akamuk ngong lagi tenang kang hi sigi akam sung uan 7 sarnik yang hi khabit taman ni chik digi ng gani kuna ngaw ke pisa gitik o yang hi si chik digi akam sung ua viko makang giya wa akiyang ay komisare sing gigo ka viko makang giya plisang aga gani kuna sadrik si biyan kang hi visi chik digi ng kulaya ng aya chongon Loi kang hising agia kamsung wa video yang he chikli gen huwa ngaman agi gani kuna kwa n kang hi khawtum si tani chikli gie ke kwa ya ke kulang agi gani kuna National Khaled Congress ayi yalpi yang chikli gia wan Fidel Adams chikli gie ngungke oku ya gani kuna kwa n kang ngawshi sing ateni gia wa kama kwe sing uan chikang ke gani kang hising gia singa video yang agi gani kuna ya aga ngawshi Oleman ng sitig digi da chuk guan tag digi ki amakan diyan kang higya uha video yang ayagi kang hong man. Diyar di agang hula pangak o ki regin par ayya gani kuna gittin haka antig digi togin ngalo kamo kwe talag tam hula pangak o ngigi yang ong poswer ay hofu tang ki uusran ayak hunan. 7 tuyenda aga kaun hula pangak o ngigi ki khaliang wala yang hitig digi awa chik chuan ay giga chu wan nga bagi chik chuan ay tahang digi gan hun chan kan ngaw si gitin haka aga chuan si kia kapsan da ki dami cha ki blisang ay viko mak o cha chik digi da chuki kawan ka gani kuna ki regen par aya kunan ki mui yang aya kumisala sin alam nga sing ati ni gya kamsang uang hala pang kawi ng ki hofu yung ay gani kuna ka ang he sing ati digi ke kongde ya ke 25 a gestes sing de ge chwasa u ya matik de ge dan hot tok kan e kan de an akuna ka ya de gen ge tisan ku ge hm khamsin u tisakan aga gani kunan chang hm ai fasin dawa yang a ka thot ali khamo ku ge veska pu akuna ka sing atik de ge chu gwa de ge gen amakan de ya kan ngawshi gi ya wa de we ai chu on wan ka ang hitik di gien ko kunisan sing agia kham sing wa chik ang ka hek di gien Falkenberg ayi switel ang ya wan ko ay gani kuna sing agia kham sing yan 16 aga ko nakam ka hitik di gwa tbe de kier ka ang di gien mamal spiri ayi hofu gang hising di gie chu su bisang ngawagin kula ya yang kula asing di gie tagin an ngawshi ka he manda kan ya tam tam ka panga tla ngol ngang ay gani kuna ka ang hiti de gi chu ge sin un kuna ka gani kuna ge gi chu ge gwa gi ama kan dian lisa ayi sorry national ayi okui hana ka yang ki gi ka kham kham ge sin un la ke ves ka pun ay kunan erik mataba salile ka ang hi achi de gi ngong ko ya statu ki gani kuna ka kan si gi kham so ya lu ka te ki 15 ka gani kuna sin ge chu ge khitzawan kuli ang sin gi ka kham ko ya yan ngaw shi sing aggregate ta ke tini gaki gani kuna wang gigi wa fela ka kwa sing aggregate kama yan ka te ke donor dak yan aya nga ya diw gigi yan kong hofu aggregate nga ta sing gya subisa nga wagin kulay ang hiya gim hongke panggan wam chan ngamye ang hiya akhir ay fasira gam chan wala diw gigi ya wa nekhir sorry tiniri kham chan dira gya sam chan ngamke iska FM
1: kame te shika aha kamaku 6 ha minute injakara khon xka fm ki bori he swerema trati thomson noren tam a nc ekwe an ukan e wa xka fm ki bori he swerema trati thomson noren tam a nc ekwe an ukan e uyisika nais

mehutu shiki amangwe yo ka twenty ta khona khamta ngo ti khwe a kungwa tim polisha nang ka yema de khwe a novela portel wa nga ti 740 kudi no tuma ahan 40 kudi u ka tsay u isi ka ka 20 ata ha hutu ki ngwe ku yo nege iri u isi ka khen ami ku ka u tim Mborunga kwe a kya kwa khwati a ta tlao tso kwa kuno mu a inti ve ma ritam. A tsa mborunga sa tlao ku kwe sa ki hambe khoi ku kya mwiti kwe am. Madanga kumishi e nga ti khehe ngwara ta ku tlao e kwe kan tlao sa tlom ka ku ta kwa nasi ka bori dara kwe ma a uka tse uishi ka tsuma kan tlao sa tlao ku nga ku kwa sa yeti. Mbori dara kwe ma shweten kwe Herman Moloi Nama ewo khwati khamte angku sayiti misti warti sharnek ma a. Ngam siwaha koma no tantou sa khama agda ko tiyehen ngam choko him kwenye pa polisi komisare si ma shadra gashibiya. Muloi shwe di kwa nano video he e khama kluwa ti sharnek me atam si ka tumu shupi mta khama kai kwa ti National Colored Congress o ma parlamente gite kom Fadiel Adam simte a. Shahiti kam si ka kai hem. Sharna ngama a kaye ti. Tako nga ti khamka ima kumbri ha video ima kaya ha kluwe tam. Ano akwana si ka ama amwa khoi kutiko kiawi tim. Dri ka mborunga kwe arekhre parka su kao tungku mborunga si ki ngin si ka Boksbergs de Landros of Ukaiki peren usrande ki kai kai gwe. Ngin siyaban tu nda hakuri kako koma ewi te kwe ima kumwa hi. Emak unsa kira he, dia kama aw awak kuhe tundik ayi hodam. Ewu kuhe kuwe dia tau kuhe dia sana tino aku kuhe am o dia tam laku kuhe sahaja hono tam polisya ada reher parkasiki mengwe nyam oswaham. Nemborong aku ma, cumborong aku tua kaya hoi gutiku nemborong asik amgi kai karahuhi. Anu ama kawan aku fifteen tunda aku agustus kuhe kuya anu. Ya garagwe khama kwanko araho ku thaki ti ya kaitam borishu ohari we nge utoma veska bush oka khoi kuti ku kyaun ti ma aja tsungu jita ma kwom ku kwom ko khanya tsana de o abati de fota atsuwe kena go tsau ku tsau kwa tota aja ama charoite Falkenberg shi cho anko na spatra shoka md tsungu shi se sa sham nge 16 kuringe ma uka tsese ka tsam ka de Malmesbury shi de Landros of Ukraine perenati no nemborunga tsoin ko huitim tama manda han e sika nguno nguji de sesa ke hoko ama chaiti kuyema de kwe a kwena a mborunga ka khona o ka veska puziki Eric Ntamba zalile nga de statu ma a mborunga e kai ya fu de mie tin de mahana tsau ama khati ka ti 15 tam Ntamba zalile nga de nemborunga khoma ku kuri kwana hana chaka nga ke si tsugwe Naka mati ya khawana kha donor da khan tsai wofu di kai ki pereno khana tsai ka gwim. Ati ya ha akhiri bori khiri ngwe tsu bori te khawana kha tsai gwe tsam tin ire tsam no x ka fm kim.

Ye me samwa so nganke ge kanke kem ke wolan chma Aching mte kama sezen der tak ke konke radu XKFM te te masika ma kriyam kokoma da sa kre tusi ke akon hewa kanke kem ke wolan chma ngima so ngam ko program ke kan mseta ke wola nga wola e akala ma kaum he akon yam da ke tusi si ke he ma kala tuwa te tia e wati ke he ma sen kre ma ni chwa yu ya kre akon nga waka ke wola chma Hema su ngom ko program ke titia nta. Wola titi anto ta jala kama kwe nga wa msa kre. Ngumusi si ya kakre ya kwe ki kre. Ngunga ya kwe ki msa nta mke kwa kwe ta ke. Ka e ti tragi sen nga nga wa ichi utoda. Ma nga nga wa ichi utoda ka. Nga nga wa ichi utoda. Sen hima ni chua yu ya kre ka nga wa. Tiu si ke akala tuwa ke mke wola. Ma hema si ka makaya. Na mhunta ke. Kawa ya kwa kuma aka muhusi situru tayo ya kaita muhusi situru ta sakwe ke kawa kachisi ke nga wa khurunte ten watiki watijala kama sunko wati kwae kum uichu usake khurunte kawa nga kaka kum ta kawa watiki watijala ka kam ta ke ma nga ta sun amuni mani uka kwa eki ti ke hi ahwa eki pia sakwan msira ke mchukoka ikula tipangi kula mchukoka ta atipangila akhrunte ya he akikum khawe ka tswa khrunte nga ka dolonuma ka ke kum khwa tshukoli apungu numa ka ke kum khwa tshukoli ta hunte ke ngoli tane ne ka uta ke ko tane na ma ta khrunte thoda jala khama khwe nga wa ka van khrunte nga na kwa alpolu tumati sapola arfa sa gwam tshusi kana ka jala khama khwe nga wa te tyang aya kuma ka sing u amane ho o jala u ka kwa kweke kake titi ma e hema sika ma kaya mkoko ma ke radu XKFM radu ya kala mta kaum mta konga ya mta ke mwonsen kaya mani chwa yu ya kaya kwa ya kitike ya akala tuwa kaya ke mke wala ma e takawa am akuma aka akatu tuka sa nchi mchima akala tuwa kaya ke a mchima atu hii mchima atu sa ke wola sinse tse ngana kwa ka tama a ya wa ke tsang mhm ta ke program nga wa ka tama a wa wa program tsala ma ka ma ka yam ke mhi ngsin e mani tshwa yo ya tsa go nga wa kana tshiu sisi ke qala di wa ka tsa ke ke wola ma ngi ma su ka ma ko ko ma ke te ke go me nga tsala mta ka mta ka nga yam ta ke mhi amane kwa o kakwa tsusi ke hi a kala tuwa ka tsake a ke kana tsam a ka tsong ta ka e amha tsam maso ka masa tom maso ngam kha tsu ngwa ka genge tsang

Yeah, me samwa so ye kigeka kimke wola ma ehi machu ngwa mkokoma kita ngung ya sakre musisi ya kakre ya kwe kikre kimke wola ma ngi masi kama kre ya mko program sa ngke ya chong ngum take program sa ng wa program ya kon hewa ike mke wola ng take mani chwa yu ya kita kon ngoke mani chwa sa ngkwa chusi ka kala tuwa kike mke wola ng tabi take chisimu program ng ke amasa kemchima kon hewa kike mke wola ng

0: Kimca wali cikdi ya walin ke tinir ke eska FM da ulama gya ngambungin gya eska FM ayutan gya tangtum ka gya ngam ya min areverten moyon. Hufu inzi gya ngam kapsta di ya kuna talak tam gang acikdi gya kamsang utisa a kang he gigi kama MK partai ke cikdi ke Unit Africa Transformation ay partai gani kunan kang hising agdi gya sa ua gani kuna kwa Kau sih kan kita kongsi kan, kita apel ayi gani kuna kang hiti gigi, tini kita kong kan, kita afse dengan komiti ayi gani kunan. Hofu kan sing agi kongsi orang ni ya gani kan, ayi gani kuna gigi tu sebisa un, le yang hiti gigi ngui kama komiti, oh ayi gigi tu ke, wasa uang gani kuna kan sing dewi gigi kongsi u artikel, akhni kan ayah panil, yang hiti apala pala ayah hulan. ITM EFF MK partai kang he I khawit tamani cik de gen ang gani kuna ngawa ke komitie iwi si gya un ang ngawa cikang ki gang ka he gye ki un hofu kekle yin ki gye gan ngawa sen un ulang aya ngay ngung kang he tisa kang atik de gye ki kong kan eke gani kuna kwa un fiko mag ok kekle cha ANC ay gani kuna nakam ke kan nais nang ay gani kuna ge veska bo sing gi da tsuki takkao kam sing gi ngula ya ay gani kuna ga sing agya sing o wala ka firen te nak chon ki kan nais nang ay gani kuna ki ay ta kao ya gani ki ga burger miesteren ay wan ay nsi ay rat liet ya ntik gi o vek ah ay gani kuna ki dropa ya ay kuna sing gi tsuki takkao Abri Nchangwa Vons Takkam ki du gani kuna ka ang hiya tohungan sing gie chuki kwa yan tik kwa dri gieng yin gie gie kwa nga gie tohug gie chuki sa akuya ting lakang aga gani kuna Plisa ng ayo kuya hana kwa nchik di gya wa nu volwa patelwa ya ng he khawit tamani chik di gie ngwang ya uang kulang ki yin ng hitawa chik di gya wa siwin fiyartak katiki ah in fiyartak aga kaw nakam ki du kain sing agya kam sung watin hakan aga gani kunan kang he ka chik de gen ho kun sa kai wala ke wa nekhirin aga gani kunan la pang ka wen sing geda kon hi ka in de ge chuke pang ka leng geda ge ka on kala mang ko la chik kan sitene ge ge guin kama kan dia ka he gya wa wala ya ng chik de gen ho kun di sa Plisa agya kala tu kamsa u ki nahtam ki tu ki ti aga ngaw u lan aya ngaw ya in tig de gie chuki wana wad gani kunan gie o masina aya kunan kwa ang hising de gie ki ngama dolems aya kunan. Ik de gie da chwe wana u malit ngang ka hitig de gie wa 600 million randi aya malit ngang sa isi aya gie wa dolems aya gan. Yok wana kwa ang tig de gie wan vila fomba ya ng hekawit tam ni gie ki ngang ya wa tig ang ki cik kwa cha sang gi kama sikol ai gani kuna gi cik de gi gi ya wa zibabu ai cik kwa ka he jungi cik de gi ya mulavi ai gani kuna sing gi da chuin ni tin kama kan dia gi cik kwa fai fi kan kuin aga chon gani kuna ki gani ngal shi kwa sitin gi gi ma dalm sta kuna ki province yang akuna ngui ng ya gan ki a chon gani kuna ka hi tin gi chuki gi ya chong ai fasin American ay minister ang giyaw mali ay tuminak o yan chik di giyaw skod sent kang hiya akaw itamni giyang kong akuya fasintin ay kunan mungu giyaw kamsung avik yang ay giyaw chik di kang hiya giyaw ekonomi ay ngung uchawa kang hiya chik di giyaw kamsung ay ki di kang hiya chik di giyang kong Iran ay gani kuna kang hiya chik di giyaw ngung yan ngu yung aga ngaw si a giyaw tawa kam kam ko sung ay ki chikang aga chon ki ngulin ngung kang ki kamsung u ching kang hi chik de gye ngu kuni sa un. Kan ngaw si chik an chik de gye kuni sa tia fi e ayi tu gani kuna kang hi tisa o kang ka kwe chik de gye ngu kuni sa an hi sing agi a kam sung ua ching kang aga gani kuna. Wam chan ngom yi ng hi a tinirin ay fasi de gye mcha wala diwi chik de gye ua talfiri kam cha dira gye sam chan ngom ke eska FM.
1: Kame te sika tine amoku feifha menite njakara hwa exka FM ki bori swerema trati Thompson Norem. Te u de hofu a kapsta de shoka ngin e sika aja shun kara sika iti e uku a emka party he ta hunu United African Transformation Party he ta asa si ewuti iska kaikagwe nisa shuna gasa tlete kai ofu tomana hike kumati esi kwech o kusi ujao he em hofu akwere him ude hofu anje tingwe mki kumati e kwech o hukena o he e ankarati hana kaya gube na kaya he e hana kwa hika ya hati kutam he article nyekhen takhtak da kiti ngrupu si garna he em ni pala pala plasi si omboro ngasi kamki kai ah kumite tim kai ATM he tahun EFF tahun MKP he tahun kumati e kwech o hukwe ten arahi nungu si de tsu de ofu an ano ofu an go khaniki tam akha tino akai kai si ki tomasa ne hik e khana chitru kara ko tsu ko kai tam tam haru nungu si o beta ofu he kwere hi ana o wa he em tam a n c e kwe an u ka tse u isi ka national gives cup su ka ka 20 ningi tsungu he a tse kibere kha tsui kha e mangye no Isanete kai nesna ke ada kai tsuma burgemeester na tehema na ma ANC councilor ha veke a ha sigi te tsuma a dropas wa ka 20 na ma obri chengwa vonsa ha tsesho u isika ama ha me hutu sika ha yo ka 20 ta hono dri kuna am te anu ti na hutu sigi ku tim ku yema te ku polisha na oka novela portel wa na te 47 ha kuri kwe an ta hono ahan 40 ha kuri kwe u kan tsai u isi ka ka 20 an ata ha khana hu tsi kinu ti no u ne ga iri tsamzi ka kheng a mitim boronga kwe an mata hi khuno ki akwa khati no mu ai ti ve no mi tsam boronga sa ki kwe u ti kwe a tsui ha ta ma ha khoi ku tsam we re khati him polisha na na ti khana ga khata tsu ku tsui kwe khoi ku tsam go tan u kan tsai shu u isi ka khana si sesa tinu dwelem taki ko choji ngomi ko nga a khana mo shina si ki kyaung go tan u ka tsesu u isi ka khana si sesa tinu dwelem taki ko choji ngomi ko nga a khana mo shina si ki

di dri ka de dwele mnum o di nga a profenji ki khana khote a ngwe kwa di o waham. Borish o khari we, America's the minister Siri Jawamanda Scott Bessent na di Washington kwena khana kayo ka kamo te wiege si ki a ka gwe aja Siri di jiri ku a Iran nguhe e khana jiri shatam. Bessent shwe di kwana no, aja tsan khom kara khana tunta kwam kwa hako angu e jere sa kai tui ngu ta ma jere hi ve kwa nam nga ma televisi siki kuye ti tako nga ti Amerika khasita ja wot aye kuna atama che gwe ena dorot aye no angu e khana kweri e kye he ngu sita kuhu kakuwe tam ate ya hatin iri bori he khiri ngu bori te khabana khakke gwe kam 12 iri kam no XKFM team.

tere mafukati tsane tete ya tsiya maku akati yongo welo tan tseska tsame temo no tinek ama kod 14 minute tse yang gekra kwam radio ner ten sieven oni ge fm kino pem timbamba ga wat ekska fm kuna kana radio ze komona ti ro khata frida ga ngiti ya tsetsi na ti kristina sori to se tait ai kwa tem program en he ka ko tse se ko yam sna kwa hango se ko khirisa hi ya afrika ama de kwa kham no ya afrika program journal temete akams ka ti sere ma ko to darna ai ko to ti se ko khiria go 12 afrika to afrika borete se ko tsetro ko ma kon borisu ngoroi ki batisan mot vieta met program kuri ko ti se da akams ko nyama ko ti se da to darna ai ko to ti se ko khiri ta ti yen ire ama de kwa akams ka to ti se ko khuta an tsonsa tse ka freda khang eki ti radio ze ya ka onerten sieve o henige fm kiti ro kwata tete ya kekre tanu te ankare te monave kete ya ro kwata tsamziki hito te monave kenta ikarate anete avas ya kwata tam kwana te mukano o gestes nkwe ma hinka date ma te ankate di inan tundak stem no te mukan ka o kana kwati ye vie ke nyama tengo o gestes nkwe ma siya kwa khiria ten avan kwa ma te ansi kuri o kwa manima nuko hen tsamzika kaya ma kutete ya kama te de khate ki kama kwatem nuko tsamzike tama te mo te hi tate go se te o kwike kwa na zitama tse o nshame kote tsinza sina go kwa kham tsamzika kaya ma kote ava sina kote mo tate ko hem ya verenta i krate ava sia go rata tate mi ka rente mo te ka tate go se te te o bototsi yizi ya te zi o ziki kwa na tse o nsa ko hete a se tsutsu no ke he tsam yisi ke nge a te tsa a te tsam te ki sa e te woko ka kona ki te hi ko ava se tate te mo te ki september en ko ma ngwa ha ya khata kona ye vie ke nya ma te te mo khoste sun ko em kuri o vie ke ehem ta se tinzi program ki te ke trente kom ta te ko ko zim ko ma ngwa ha nge a te mo ka te no ka e ku zu ku ngwa ko ga ko di anyansa ga ko di kwana a khom a ti ya ho se tin ka e ku ho zi ende kuri ko zu anza ke he tsam te mo program en ta ga ko zim ko ma ya ma khati ha tsam zike e khom kara tse uni sa te mo ka e ku zu ku ngudi ta te ana ka e ke ntande kuri ko zi te ko ko te ke zi ta khono ntande kuri ko zi te gwik e ate di kunye kim kone nde kuri ko an tse uni sa kiri nge ate mo ka tin kunye kim ke ate wonu ka kone ke hi to nde kuri ko zi te onka o ke he tsam kha zi tsam fe la kham kha zi ti onka o a ka o ku ti tsam zike ke he tsam ti kone ka te mo ve ta te mara ke he tsam te ko an za te ta te nde kuri ko zi ti ya kuzi demo program ke te kae kwa ko tsetsa kuzi khom ka kuzi nde kuri ko zu an za kha son te an za ta ma kha tsi un sa kae ko zera ka ko program nge ko ko tse se ko nyam sna kwa ta hang ko se ko khiri sa hiem ya ofre ka ma te kwa ti yo journal ta met program te tak en sam ko ti se da to dara na kae sa hiem ma ka to radio zi ko nam ka 107 o hen ye ga ofam ke ti gore ke te to program siya ko khiri ta ti yen ire ka ma te kwa kham a tsam ska to siya ko khotam

Nata e go matsem tla khoma. Nata tsa mo ago e tsem tla go tana tsa mo ago ga sim am twen ka. Ga si om am ku msao emka. Tswana ga itloka qomkwana mgare aba mje emka tsa mo ago re e tsem tla go eta. Ne go gestesi tla go di tse a. Am tse ma a se South Africa kweseki an kara kiri. Nim tla go emki. Go se namo go platform teniki ba go tsema XKFMK. Kunji damasiji ba go di tswaji tem khamiets ka pomki ntsenyam dot atako kunwako. XKFM kwena ngongorwe.

kacame temono ya Afrik amako 7 pondag manitezi ngi kara khwara donor 107 oni kha FMK nuk ACK 33 manitezi temo e ya khwa journal tamir program ngosi ya ko kharisa hiye to Afrik amadu kwa kham tyo bori te se ko tsetro ko msa hin kai ku se thi ya ko zin ko te kai ku ta te program miya te sa siri de anyanza ta khunu te u khasundit anza ta maraka te kai ku we kuru onko e manu masau kumangye ate muka tenu. Nga kwane ki te muka no ha, tsunisa te uhasonde anza eraka ati kwa ha, miya te ve te muka ta sawa kuria ritano ngi ma zwanga zita mate ki kuria kutam. Nga kwane ki te u anza kehetam te muka te kou senta te kwa kara, miya te sewa di kwa kara kou a takhunu nge tsunisa hao trek amki zwanga e hakama kwa da tsamzi kim. Nge te ha kom kata ten a e ke tsewun sa gao trek ama san e wo ta ten sa e tsewun sa a tsam sa gao tsao kata ten ta kun tsewu zi a teno gao tsao kata ten ta sao tsam e temo kuria te tama hiya kote an si ma gu zwanga e tama no kuria te be ten mara kwa na zi ten ha temo te wo ka ko zi ke en tsam kai ko zi te an ka kwa kwa ka te usu e atimi ya kwa te kwa kara kwa utam ti ya ko zi te ho kwa kwa ka tu tsam zi ki se zwanga e te kuri ta man ya ka kwa na zi an zi tu zi tim ma kona ki te usu e te kwa kara kwa uta ti mora ka te a bene te sanitize ta ti nu te mu ka nu covid 19 kuri na hi ve ti kham ma kona ki tsun sakiri e ai kim go a kona te mu te tsa ri ta te tsam zi ki khun khawana ya ta di tatem kuma ko se ko se sa sen spatra ka ta ko munde u tswange som go e gatsa atrere corona e ga ke tire ta tu tso ko tse ko a ke ga wo ta ding ko ne tswange te mo antsun sa nyam ka na tsam zika ti ya na ri domi a te mo go ya tam no sa wa te mo te an se tsun sa khom ka ranwe tswange te ko tkhara ko ti ya na ke kun ka ko tsame no kure sa wa kure ta ma te ko ma te ko a hi tyo te u anza te ke he tsam tswa ka ra ti tso sen te u se u se te tswa ratlo tati kwa ne se we thi ya go tsiang e ke go wa go kwa ga go hete go tsamse ke nge a te tswa ka vere te am anetsa te ra ka ka te u tui anetsa te ra ka ka te tsamse ka te wo go a inga se tsone sa te tlo sen tati go vet nyen tin kuri na ve kwa kham a thi ya na te a re go ta tsamse ke hitio te u ga sonte anzam tsone sa te ke u sen tati mia te maskere ze te kanza o ka tati no tsuni kwa te an tsun sa ha kiri go te mungi atte tsara go ta tsamze ke te koma te kwa ga hitu te ngie te ti kone a te ngie te te ko sa ham ya makuti ya na te mo te ma go zwanga se ka ka kone ke ai wa ga te te no tsu zi te tsau ka n sai ta ma tsun sa te mo a tsamze ke makuti tsau ka ta tim ta an zi ka ku zi ke te ti a tse tren te koma te program en journal ta mi te se ko yam sna khata ham no ti ya go zi te mo te ti a ka kwa te na ve ke ki te avasik e kwa na zi te mo ka ta tim na ve ke te mo te wo ku tsame ai zau zu zau ka ku hem no te mo ka no ko wa te te ke tsa ka na kwa tem no ko tsam zi ki te mo te yar te zu o zi ki te ka ta te ho zu poto zi te yi zi dwa zi te mo te ka ta te kwa ne ko wa ya te tsam zi ka te an zi nga o he etsin za ku tsun sa tuene e kha ko kwa kham a easy te mote ka te tsams ka tsams ka nya ma kote avas na kote tswa ka ta ti te ka ta tinga o zikite u boto zim ntse ka khoti ye sire khanke te mo ka te no te o ka ko kona zim e te mo ta ti ko ne boto ny kuris ki te ka te te qe ta ti te ka tinge a qe te qe ta ti e boto tin kuri ka te ti o ti nya ko e kun ka go asia ko ana te tsams ke azite ka ti present azi kwana zi khate mo sire tu anza mi kote te wo ka kwana zi sire te ko ko anza tu tsams ka te mo ke he tsam tsai ku zi te ka ko te tsai ko tsams ka te a ka kwa ko sire te ko wa te tsams ka te mo te ka te ho zite sie ko tsa o ka go azi tu kwana zi khate te mo sire te ma kote wo ka go aboto zi te ka zi ma kote kun ka te tsam kun khwena kim ta zi kwana zi ti tsai khang kona ki te mo ka no ko wa te ke tsuwa kwa ta September an ko ema te ke nyam sen sa hin de tsam zgi to te avas na ko mu nda i karam
te ukwezi te mokunwa gure tam. Tazi tla ikuzi ki te tia kre kre nte koma te nge programe yornal te mi te se ko yam sina kwa tan. E si ka kwa ha meni te zi e ya fango se ko kuri sa hiye yen irek amat, sorry, 12 irek amat kwa ti yo bori te se ko te kre ukom sa hiye. No bori nki ti ankara ta kaya kavana ti anka go, anka go, ngo ami kik ara ikwe ate mongo ka kaiten is gati kai adri irikam kon alfa khamien de kerke kingo sia ko are khauta ti amye kite ko kwe kuri ate mo ka kaiten kao ami am go sia ko ai ta ti dri irikam is ka alfa khamien de kerke sika ta azi pori ko khoje tin si program ki te te trente kom ta ti program journal ta mi te ngose ko yam sna khwata hang go sia ko khirisa hinye 12 ria amati kwa khamu.

0: Kim te wala ke chik de ya walin ki talfir ke SK FM te wala magi an ambu ken gya SK FM abi tan gya tan kem ka gen ngam ya min ara verten moyon ak ka ko yang he chik de gya wa national kalet congress ayi gani kunan ka hin kalma ngam sin achik de gi ko khaya ke vikko man ka gani kunan federal adams kang he sin atini gya khamsu u maklanga komisi ayi gani kuna kan ya gige ma khate ya wan kule ang hiti gige ngo kunisan na tum ya gige dan ngo kuya gani kuna kwa adam skansing agia un angwa tikan gige ngo ku giga khamso komisi ayi fiko man ka chon kan ya tik gige ngo ku wa ti aga ngo shi gan sing ya khamso wan please ang avi koma chon ke please tasi ang tik gige wa orlando ayi please tasi gani kunan ya kangu gani kuna chik digira ngu tisa u first school nang ki kang ya gi toki kam kan chikang akan ngau si ka digi kang ya wa gani kuna kwa kucha kan sing agi ya kam sawa ayin si ang ayliya de yin chik digi ang ka nais na ya kunan ki ves kapu sing digi da chuki takawa yi ki gani kuna kwa yin hi chik digi ya wa manglan mutawene ki chik digi manglan jo lolo kang hising agya kamso wa chik chocha san sing ge chuke thakka wa gani kuna gya obvious ka pun aya khuna na kam ki du kang sing agya kamso ta ki kam ang e chon kang hin ula ten diwi chik de gen go kuni sa sing ya sing wa aka ko ya gan ki gya wa ain sing ai burger meister na ke rat liet yang he gya wa vaik aha aya gani kunan obri changwa yang he khawitam ni sing ge chuke thakwa ya chung aga kunan kamseng aga ngaw si sing gyan ya te ke tek si ay aga kaw yang he sin tig de gechu gu gin amakan dian ka he gya wa te kan he tuber sin ahen tin aya gani kuna ga tig de gen gu kunishan gya wa aga kaw yang tig de ga vek ahan aywan victor malushi aya gan Oleman si tig de gi da chuge kung ta kwe hung wa tu kulan ke tikang aga gani kunan Matin wan kan sdeni gya kamsung wa vek siwa ke kanis na ayi municipality ti gani kuna ka ang yahwi tamni gigi ng ang chalo ki tumina ki gani kuna kwa n. Please atin gya kalatu kama kwe chikwa ya ang hisig gigi chu guin amakan dia ki nakam kan sing agya sung uang ula ya ang hisig gigi ng hukuni sa gani kuna gigi omo sinang ay kunan kwa ang sigi gigi ng ma dulems ka ang hiplisa chukik gya gigi ng lakaon. Kangausi kahi de gigi wana malichin kahi gya wa 600 million rand ma malichin sai sia kahi sigya kamsun wa dolems ai chung maka n o ko hana ka onchik de gya falkan ai wan avela from ba ya ng he khawit tamani chik de gi ya o ku ya gani kuno kon ta gi chik kha 5 6 de gi da chugin hi sa cha gya wa masikol ai chik khwan kai sa cha gin ki kama zibabwe ai kunan ya ng ngi chik de gi ngi kama mulavi ai gani kuna chik de gi chugin hi gi kama kan de ya from ba ya kan ku yin aga ngawshi kan hitin gi ngun ya ta ki ngi a chon chon ya gan ke gani aga dri kwan sigi gi kan ma dolem ske profensi ma kuni de gi da chuge gyan kang hi a gi gi kan nong ku u fi ko ma kang aga gani kunan tang ai fasin minister yang he chig gi ya wa fi ko ma kang he gi ya wa en din ste ne mang ki arbeit ai gani kunan no ma ku san zana metiu kang hi a chig gi ngo ok u ya gani kuno kwan ta ki khamsu u kang he gi ya wa bi sakhiti ki Johannesburg ya kunan yi agigi da cha sun u vi koma hangang aga gani kunan kan ngawshi yi gi ya sun u vi koma hangang ti de gi ong sto la hang ngaw gi kwang si gi ka kung wa kha hang kang hitin gi gi chong wa sun u vi koma kang aga gani kunan koma kang aga chong yi gi ya sun u inspeksi yang hitin gi gi chwa kham kham ko un ang ngaw gi ang ki gani kuna kwa ki vi koma aga gani kuna ka te ki fela hit aga chong ka higi yang ba un ang ngaw gi ang ki vi koma ka n om chang hum yi ya tol firin al fasir gam cha wala diwi chi gi gi ya wa ye ne ri kham cha dira gi ya sam chang hum gi sk fm
1: 12 fere am ta ko 5 minute jin ye kwa xk fm ki bambara ha ho e ka o se ka ke ke ti to ti marats bere ho bore shor ma ateram k ete koma National Colored Congress Party shuma nako tsheshi ka tsho go hitim parliament koma Fadil Adams nyam si kham mushupi ngo madlanga komisi kwe kwama ya kanga ata si nutu ani gyama kham ika ya ti go ji a kama kyare ka sakya ati dam edem si komisi nga ata si no kama kama tsaya ka sakya ati kham mushupi si ika kham ya ti he go police pepaje Orlando police mbere wa ki kama si te go kwere na te mo hita kham ya ti go hen komisi e ama go ma kwe arata ta go nga ata si no kama che kara aba si tibe ka tsi ka ham a si te ku ya ti khuji ani jata en sa ng tsam a en si e kwe a ne sna ki ves ka buki ka tsu ti a shuri kara ho ita a kwe cha mandla matiwane no mandla di lolo ta no tsam cha ka tsi u isi ka ka tsu ti firen tona ga di irenge ho yo a ta hak a te a en si burgemeester mana rati ku avik a ga ki obri tsengwa ma ka tsu ho yo tio lolo teksi ai koma go iko kyang hi am ato ka iko o si 2018 ki kete he rati kwe vi a hasi di a victor molosim kim to fo si eko ama omboronga ta ku ya go hi no matiwana rati si rati kwe si te he vi si ba ki ne is na municipality ti kim polisa na kwa hata hawana ga tsun khwena a go iko ta u ka tsa u isi ka gana si dwela mse ngom o itlo nga o plus ye mushina aninja si shuri karate kim a ke si wait is 600 million rand di dwela mse a na ngom ka go ji no falke na di kwe ma kwe a avele fumba nga di sin tsa mexico ka kwa kwe cha tsa mzimbabwe kwe a no malawi ka kwa kwe ta go se na tim fumba nga di sin a 3 ka dwela mse ngom o nga we amukunda ki ntswango e jihadi ke gana go si oroti am borishi u herwem minister a jawadi ho ja motlo no makosa zana meth ketrema ho ta operasi he bismisi ji Johannesburg e doro pa kao ke tije a se sa ite kim a ke se sa ite kwen kwa kwe o go nga o ji o nga o ji na ko slaghe si ji stora ji na ni a tswa ka sen go ji a na o kwen o go nga o ji am rumende kwena a sekiate a bismisi ji moteto a tswa tritam se sa kuji a ke tsouni sa kong kae te jao kon kwena jao ka go tsam ji an sere kya ba kae to di ko a go ana dara kae to re re an jao go nga o ji che ka ra moteto ki ti kwa tso wa senere ke wa isen re tam 12 ri borisi u khero ga a he ga bana ga tsu borete ke kegwe tsa me yen ire tsa ma go yona

Sesikhatsa metimono 12 amako 15 gamanite siyange kra kwa radio nerten 7 oni ge FMK no programme ngati akati vatisan mutweta mete se kuyamsna kwa hango boriko khosti anka kutati hem boriko khos radio se ansa surya teven boriko khos ngie to kasure tan hiya ko studio se ka NBL na kotia anka studio se numero kim yo kun kun temo anata venate a ka kone nave ke temo khama ten nave ke ti ya khuzis na ko atemo ka ten bora khuzita ma kha tes na ko plat fenten ki ange bora bori ti kha a ka sa ya batan temo bori ko programme se ko yams na kho hango se ko khiri sa hie yen iriek amati kwa kha chams ka tur se ko hotam no dri irisika ta ko amikwam ami akite kuri am go kai te kayeti kun alfa khamin de ker ke si kam ka ka kuz asit ora tazim go nga ami kwam tri iris kan go kun alfa khamin de ker ke kin go kai se ku te kata ti tazi bori ku khuz radio si anin zasuri na tazi te mote an ka kuta ti kone bori bori ko programme se ko yams na khata han no tsan gara ka tsam programme khange tsana kha kom sa ya vaditano yang ko studio se katia NBL na ko an ka ta khuna khat san na kha ka ti tu kru na mata ti venu ti puri kha an ka sa ya va ti kuri puri ofom bamba puri ta ngue ti mo kru programme se ko yams na khata han ko se ko khiri sa hiem yen iret amati ko kha chams ka tot se ko khuta no bori te mo ku ma te ha ku e ka ka ko en go kas na di anienza nursing training en kuri tes na go se biersisu ansuku e nur kapu anakutin kwe na ki temo kuwa tem no kha nko submit dati khuze temo anka e temo triki e kha wo tati numa triki ke temo life science level 3 biologiem da khunu english level 3 viskandem e level 3 temo kha wo tati ngrek anipendisi yo ka firi ntondak na ku temo susen ta hon levens orientering ta ci te fa ka hambre ha pende te mongo ako e tsa wo ta te tsa raporti ke pen tsa certificat te kim an su ku atena se ko submit ta te hana IDC matrix certificat te ta hon te mongi an ba pere mi te ha se khoinu ti ye ha submit ta te venu se ko nge akwa akwa ku ita no an ba pere ta ma ha submit ta te no ka u ka tem papira tihem manga o ke khang ana ko tita no tsui ga blatse sie fi hem ta ga submit ta ti no ge ga ko ma tsuesa ga ya va ta no ga bela o ta ti telephone numero temu 0664 51 1940 ga bana ti kago 0664 51 1940 ake gabiela datin email website ye temo kai tengo hakan otatin he college of nursing intake at outlook.com ta kono whatsapp numero hango anke wa ziti hawa katyo hang wa satano whatsapp numero tsam yam ka ko di kago 0818991022 ta kono tsam ka ko 0664 51 1940 aki enge ga ko matshwesa ya batanngo ga a zitemo ngo tin ezi khapelo tatinzi vene ga email na karo tatin address ye temo te ko ma kwa di 14 de november ngi go ngi kuri ngwa ga ngo kyaus na go kasi na ngi kuri siwe nursing anza temo ku ngwate Henrietta Stockdale Nursing College nka osiki no dri kuri kasi na temo ngi hengo anga ku heti of ka ka ku heti nur kap ku ana ko tin kwe na ngo ansu ku tati te ko ma kwa matric certificate tsa wo tati marakai te ho tsi zi life science level 3 biology ataha ta khunu english ye temo level 3 viskante level 3 pending kaik aine firin twendak na kungo susen tati levens orientering fakai hambiri kham ta anzi buriko khuzi tinzi program ki te kre kretente kom tati kone nge buriko program seko yams na kwa ta han kuru okwe ngos ya kukhiri sahinye yen iriem amati kwa kham akamska toti ya kukhutam

Kimsa wolaytigde ya walinki ya neriga eska FM dolu magyan qambugun gewa eska FM ayuitan gya tang tamiga gyan qam yamin reverten moyo. Nasnala yinki giga qam tamiga san u nula atigde gye chon ya uwa nula ya anhi gya uwa tsaagi kadru giga panga kansi gye chugi wana ngawan. Duma sani komalo kitigde brakadir ya anhi gya uwa tino makwelan ki Vikoma ko faifi gihun yi un hik gigi tuki pangan kula kan yak gigi un pitoria aya hofu gani kunan hisin gya tam sun un kula ya un. Kau yak danki ngwa yan kya yuni aya gani kuna sing gigi da tuki un hidi amakan dia kan he yiti gigi gigi awa kama kwe veta kin kalima nganka un kan sing gya tam sun un kula ya un aya chongan. Nasunala kalit kan kongrit ayi gani kunan yi aka kaw yang kalaman ngang sing atik de gigo ka vi koma kunan Fidel Adams kang he ya atik de gigo kuma klanga komisi ak de ngi kobe ngang hek de gigo ha khatte ya wa la yang hetik de gigo ho kunisan na kam tin ak de gigo ngo ko ya gani kuna kwa Adams kang sing agia kam sing wa tikang gi komisi ay gani kuna ki kunkui kang ya tik de gigo ngi hana wa gani kuna kwa ya de gigo ngi tisa hung sing agie Kaya ki chimbo hong ak digi ngong o lando ay plis ta si kuna hong digi ngong o kuya kano hong yi ng he digi ngong sta si ya ng ay kuna. Ya kong kuya ten chik digi ngong iti sa komisi ki firsko nang hong sing agi hong kaya ki chimbo kang he ya gigi ngong ya tiga kogi kam ka kong kuya ka gani kunan kang he gya oan hula ya ng ay gani kunan digi ngong o kuya. Tiko cha sa yung giyaw a ANC ay liyada ki gani kuna wang giyaw a Veska bun a kuna sing gila tuki trakawa ka nais na ang aya kunan. Mangkla mo tuanan ki tig dike mangkla mcho lelo ka ang he sing gila tuki trakawa sa ki gani kuna kwa n. Na tam ki gu ka ang sing agya kam sing uwa walang a firin tu na kchon gani kuna ka hin wala yang tini tig dike ya ANC ay atakaw ya gani ki giyaw a Vek aha aya tumina kao. Obri chonga ka insten khawitam ni gigi mugo kwa gani kuna kwa n ka ngawshi ka sing agya khamsung wa la yang agani wa sing gigi da tu go taxi ay ka ka out ta gigi ki kama kan dia ka sing ya sing wa kau yang ka tur sin akhentin ki la yang hi ti gigi chuke panga ki ki kong vek aha ya tumina ka ngya Victor mulushi ki gani kuna kwa n Kungawsi atin giya kam kam ko un ang ngawagan agi gangan kin hulang a chusubisan. Tang hum ay fasin. Manister yang hegya uwa vikoman agan hong kam san uko numa ko sana. Mitiw kang hi atig giya uko yan kalimang ngang ganta ki yi kalimang ngang agya un ang ngaw Johannesburg ay kunan. Ki vikoman aga chu kam san u ki statu yang ay gani kunan. Kan ngawsi chik de gya ofi koma ka ang he gya uwa sila khaisi nga waki stola ki kwa ang he sing de gya ki gya ngay aga kunan. Yi a gya kamsin tege vi koma ka amak de gya ga veta ya ang he gya uwa arbet aya wan magu gya hong kama vi koma aga chongan. Inspeksi ka ang sigya ngon ya tege yi gya kam kama ko un ang nga wajan ge chik ang magu geng sing u vi koma hanak o hong magidang ung veta aya chong di magidak to ga veta kang he yi atik de gya tu sing u atik ang ki gani kunong tege o Johannesburg aya kunan. Wam chang hum yi ung ya yi neri ay fasi de gam cha wala diwi tik de gya wa tibiri kham cha dira gya sang hum yi ung ya kwe dam wiki iska FM.

0: Kim tsa wala ke tibe ya walin ke yeniri nam ditong 5 menit ke walin tum tsa wala ngiam tsa ke tibe tsa program yang ngi umur sani ay wa ke walin meda kha yang magi yang kampung ke wa SK FM ay wi tum jagi sa ke tik tsa sang ya ke ka program yang hi umur sani ay wa si ke man ngami ke wa mi a revertin moyo ke tibe ke maret bere khum
1: Tsam me XK FM ke tlo di sini in ire ama go say si mene ke di ye go ha tang tsam ga te ke ya go te o jao si mo re sa ne ta ke go tsote ke e da kung sa ba ba ra go XK FM a ka si ke to a fata ke ke te na to se mo re sa ne jao ke to a sa tsam re vete mo yo no di marat bere go
0: kim ta gi sa tim ta program yang higia o mo re sa ne a wa ke kala tsam ga tsi gi ha o tswang Hofu yung gigi ng kapsa din ay kuna talag tum kansin ag gigi ya khamsa u tisa kang hitig gigi ya sangwa kang tagi United African Transformation ay gani kuna ngogi MK Partai kim pala yang higi ya uwa pala pala ay kuna Nasunalan ay janggun ay tag o gigi ya khamsa u Vunsta kayang kaya ng kang hi at gigi chwa kang kakweke Viko mapanga kwa hitig gigi ya uwan toko di diza ke gani kuna kwa ngkang hiya tuan si chikli gie toi ngaw kama kwen ta program ang hong kola sin kongrit maraton fir ina khang kang hiya chikli gie un ang ngawagda ng ke kau aya tik kaya chon ke kau ayi gani kunan yi ng hei gie kamsung wa derben aya kunan ke kau yang aya gie chikli chikli gie mwa kondisa Tegim cawola diwi chikli gie wa diwiri kamja gie sa ang hiya ng hiya kwedang wiki iska FM
1: Nengkeshi o morosani jao si giti ya bori jite ki shuriye gwe tamahano nojik eterete ki shuriye goji Tau hofo kapstar si di an eshika question a kahe e United African Transformation takono MK parte isinja Koma gwe palapala moro gashi u aninjam Ti tubore wo gwe shwe gwe sinu tau kai kuna kama e vunsta hai ki Jansin a hambere hwati speaker he toko di dizai e no ai tay ki kwa ho di koro kwi ki khegwe ke si e ko koma go ha bori e shwe gwe si mungo comrades marathon fer ena khang he go e ja ku tsara ti go a ka si khasi honar ti ka kuri go kya he derban ki ngo khama e kuri ki nata e kar khana hi e gwe dam tsa ma twere tsuwa di kwa mo rsa ni kheri tsuwe twere tsamno ke dam bori e te koma gwe
0: kim tsa wale tik di ya waling ke akh manita ngam dik kawa yeniri ke waling ke iska fm tam jati ni gire klam tsa program yang higia wan mursani ya wa ke waling Hofu yung gigi ng kapsta di ay gani kuna kalak tam at gigi chong wa sa u tisa kang hitig gigi kama United African Transformation ay gani kuna ngawaki MK Partai kang hi agya uwa pala pala ayang kulak di giga tsusaan. Partai kang hi atik di giga kuwa tsigang ki hufu hong ay gani kunang sing giye twa kam kame gu sing u kang hi tini giga kali u komitiyen ay gani kunagi partai kang hi atik di giga kuwa tsigang ki hufu hong ay gani kunang sing giye twa kam kame gu sing u kang hi tini giga kali u komitiyen ay gani kunagi kung ta kui kang aga

tweede kamagwa xka fm ke bori eto sharma tera marat berahum winki kwa kya monika ka tsak amhe e u kushini tsurina shere cha na ko tye ke cha nga ho kukwe en o a tso mbronga pollution de sesa ko a ko ndi a dumisani kumalo ta hono brigadire dineo mokwele no faifu tsuna ta pretoria se de hofo ke se tseri na ho tama nkwena yuni nge kuri ke ho iko kya muhiti ko e wihi go mokwele e go jawa a nga ho ibeta dikwe e nga ho hitam ata koma national colored congress ta hono tse se ka kwara go hiti parliament e koma fadil adams ham nyam karashi kwi e se ka madlanga komisi ki nga da sino tu anegya me mushupi si wika tse ham karati si ki khama tseri sa kya ditam Adams komisi e nga ati sino khama mwedi kwa nungo moteto anikwenja ngo kha kuji a kungo koma kwa te kwa naika nikuihe polisa ndupepa a Orlando polisi mberi wa iki khama site mungwa iti kwe khama ngo keinja kun kwa gobe etam komisi e ama kuwa mkwe ngwarata tako nga ata sino khama chaka kara avasi etive kungo kama khamki kaiti kwa naika ngo komisi eki ziteka kwen wen a tsam di ANC kwe a nesna taki tinga veska buki tsa utwiti a she go shuri kara go itama kwe cha mandla matiwane ta hono mandla diololo ngwe cha u ga tse u isi ka tsa utwiti go tse ange go yok a ANC she burgemeester sete ma na kansela ma vik a ke o britseng wa a ta tsa utwiti ke ma diololo texin a e no amak e go se na hi 2018 ka go ima te ore ga go o si vik a ga kansela ma tsamte ma Victor Molosi me ta tlo ka ikom mata go no hofo ke se mate no ama omboronga ta ku ihim matiwana kansela si te hi vik si be ki nes na municipality ti kim borishi u khirwem minister a jawa ki ka ka ane ja mo tlo a no makosazana meth operasi ak etrema hwata ngo Johannesburg si dropa ka o giti bismisi ji sesha o ite am aki sesha ite ngo slaghi si ji stora ji ta hono salon gym rumende kona a sa kya de ngo a bismisi ji muteto ti kwa ha kun ka ite ta na ko sesha ku ji ku ngo de ha ja o kona ja wa to tsam ji an kya ba ko shiri a ana ki dara kha e ko reta ta ko an ja o tinga o ji na o chaka reta mo isam tuwe iri bori si u kheri o khaya ahe khabana kha tsu bori ete kekego xka fmk tsa mashe ko fir iri e ama khuyom

idea e chiki kang atu o jala chiki ka tung kangu chi atung ngi wa tu ang ta gene chiki ma ngho tu e chiki ma tung pangai ta hola ngi chiki a khabar ki ngi ke gene ang ngho tu ko si si e kang a chong nga ka ya nga chwa kang a kham na ka e ya ka chwa kwa ya ka chong nga kam sa sin ka chwa chiki ka ti jala sin ta em cha guli cha ta gana chamu si sim cha ngi ke ka ya a kula chi cha sin ki chwi si kana kang ki windi ka khong ki mu ku wa khong ni mu ko chwi ka wa gan ni disati of mukutsoka wa khwanu atota anisi tsa tsa fa tota tsindegene chike himon ho tu tawa ta chikman ngami mana oha ta awana ka e ta chike man ho tu kuit am kuit ta kuin kuit ta chike ma chok ta kuit am ta kuin ka kwa kha ta ka usena a kham tsari ka na tsum si si a nisi chi o a tsang o a fra tsa tsike chi de ke ka kuin ngami ma mi mana oha ta awana chike ka tu si mana oha ta awana chike ka khamasi man ka na tsum si si a tsa tsi ke ke ka trivisi ke ekanga ka trivisi ke atinga ka trivisi ka e kang a khangu daga usina kang de kana trivisi si apa sia toto ngi o toto ka e ke ke chike ang ho to u chike ka nga chuka chike a kwati amani kwa wa ta afistan ka usina na amani kwa wa ta awana ka usina ndwa ta kama e a circle chi a ngati ke mjuma a gomi wa o mjuma a wanga wa ta atisa chike ang ho to mjuma a kama ta atisa chike a kwati chike e a chuka ka usina na ngati kana trivisi si kana chi tsogi wa chike kang kwa o khama tsa ke tsio nka e kana tsamusi sia nna wa he kang a tsaya ke tsokona o tsio tsokona tsi tsokona panga tsi wan e ha o ka e tsoa ya tso ngike ke ya moni wa kana chike taka chi dzela tsa sengi tsi wisi ke a vini ka khoi kana tsamusi a vini kana tsi tsoa ke tsokona kwa ya ngati a tsoa tu ke he ko problema a le tsoa a tsoa tu ke ke chikang tsawa a ina kha chike a tung o ina kha chike a tung kan a fu tsa tsike ka tgini tsike he ma ke tsang o tsike ma ke panga ta ka kha tsike e ke khuya mi tsho ka kha tsike he ke tsa wa mi o tsike tsweto wa mi o tsang tsweng tsuma mi ka tsweja mi ta tsinga ka nge o tama kona ke o tsinga ka nge o tama ke tsang tsike ke o tsinga ke o tama ke panga tsike ke ka ka u sika na nge ke kana tsamu sisi kana tsi tsho gea a ka khuike a nna kana tsi tsho gea ka tsho gea nna kana ka ho tsinwe nga ka tsinwe ka ngwa tse a pa sia ka wa ka mo ka tsa tse ke mtsima ka go ke tamkwe da tsa sene ka tsige ge e ka ngana tsa musika fa fa ga ke pa si a kona ka musika fa fa ga e pa si a kona ngumka o a kona tsanga nga tse kana tsa musisi kana tsi tshwa ya tsari garo ya e pa si ya nga sing ya ngoti ya tsari garo ya e pa si ya ng na o to ngoti ya ya ka khuya ri garo e ya ng ya singa gini tsike matu tsayo tsike matu panga ire garo ai ya sing hi ya ki magi tsawa kwang ta khale ma ma pasi ma khisin hu oto wa kausi ga pasi ma sing hu ujala tsike magi tsawa khale ma kausi ga nang ndi kana tsi tsawa wa tsa kan si ta ge se tsa ki ire garo he a ki ujala tsi se tsa ki ire garo a ki tsi tsa sine ki kawa tsike no kang ta ni dui ta anawa a ta ti sha o singa wa ta sing da o singa wa ta fara ta gini chika e ka ki khonko ma amani ki singa ka amani ki saka ta amani ki tsanga chika ki ka ka usi na kang ndi kana tsamu si si a wa a tsa ri garo ka ke ma tsike ma tu kai o tsike ma tu o jala e ta pa sim tsen ri ki ki a wana titi ri ki ki a gulu a chike ka hu a ti jala singa chike ka hu apasi kake akona ko tsike ka apka kapasi kake akona ka ka usika na anong de man ho tu tsike man ho tu o ma ka tsike he ha mi tsho ka mi ke ma ka tsi usika na gam tsang hiti im tsa titia e im tsa a tsu ka tsi titia e a a ka ka tsa tsi a ngete ke a wana ka tu si de ka e he a tsoa a ka ka tsa ka a tsoa ne ke ke a mani ko wa ta a wana tsike ke ka ka ka jala si ka ka tsu si ka tu si a tsoa ne ke ke mi ma na wa tawana ka tusi wam tsang ngi kana tsang ngi tsi khwa ko e he ya sekal khama chi ya mutu atisa ta ke chi ye man wa ta ku ngi chi man wa ta ku tam ko o ka man ni wa ta chi alimi ka man ni wa ta chi khama mi wan atiti pasi a ngi chi ma kang ang wa to a wala dam chi ma kang kha bari ka atiti ta chi ye atisa tu kana tsamu si kana chi khwa wa ya khri u chi si si ta a ngi wan a chi ye a khwa khwa kang a ngi ta chi ye he tswa o khwa khwa a tsuna ka ban a tsak tso khwe tsike na daga tso tsike problema ki a ka tso tsike hikang wa khona ki angani da pasi angani ki ni kana tso musisi tsike ang hotu nga ka ki tsanye ta tung ina ka tsike ang hotu ka ka pasi ka nga ka na ki msasam tsike tara nga na ki tsam sahwa ton meter no mo wa tsike tara nga na tsake exira tsam tsike kala tsam tsumai.

Exka FM 107 ngene gara ke mtsa mtsa kitara ncindo ke camtsa wa don't matter no more ke eskide camtsa ke qala camtsa mwe ola camtsa de ke tu camtsa ke dream to na khamonita ke mtsa singi qala mtsa program se xwa qa wa ke ka usisi ke mtsa pasimtsa o tsala tsa mtsa titisi na ka usana camtsa ke mtsa pasimtsa sing ke ke kana tsa musi mo mtsa moni tswa sing ya mtsa wola ra mtsa titi ha a camtsa ke wa tsi ya baba lang ri khamo ke mtsa pasimtsa tutu sing ka usisi ke na mtsa mani awa ka usisi na ga ncindo ke kalakam tsibisi sia kham tsa deke ka ya kha tsim tsa sende ke yena khatiti ke a khangotsi ama wona problem ma ama sekala tsigisi a ncede quality ma awa awa tsam zuma afra da ya kho sam zuma a khama da ya tsala ke ka usisi ke eva qonqa ke ka usisi ke ka hampasi a o ko ka usisi ke pasi a panga ka usisi ke pasa qhi da ka tsala usisi a ncede ke ina khatsi ke a no da ka kham tsa kana tsimisi tsa a qhomi wa msa qhiqhi da afra ina khatsi ke tsa no da kham tsa tsai ke kana tsike tsa a ncoto da ka usisi na qom tsa rim tsa pasi tsa sing tsike he kangwa ka khamam tsam tsa singa usike ke adzalam tsa singa usike he tom tsa gem tsa tsam sing tsa titim tsa mani tswa o khama khama ka tsike tsa no da kha tsa pasim tsa ngai ntsu mam tsa afra da kana tsam usi a ti sha ta le ke tsike aful ke ka khama kle ke tsike aful ke ka dzala a afra ta le te ke ni tsike ma ki singi tsike ma ki sai ta ka ku tam ko ita a kamani kungi bkhani au kamani kungi nga ta ta la qonqa ya ta gini ka ka nga shika ku kitam au ka bkhani shika ku kitam ta titi ga chiki ka chiki ka ki fai ho ko e ka chiki fai ko e ka chiki khawai ta ka wisi ga na nga ta ki a ncace yofani sicace ke gini ka wisi ga na amani qonqa a chiki singana ta au jala amani qonqa ka gi singa ita ka khama khama a titi a ngem chima kang a koya a titi a ngem chima kang a khri da auto wa khama chima a kanga kona chima a khanga kona chima a makre kha kona da kana tsamusi sa sendike chim sa ngotu sa ngotu ngoke ke qanqe da tu gausi kana ka tutu khama da ke ka tutu ta khama sa mutu a chinji ke usana tsa sam ki tara ngene babsi a tsamsa ke special angel

Exka FM 107 xinxeke nehara game to samsa gitara ncindo gecamsa xamsa deke late night ke sebi gecamsa ke xala xamsa wala ka ngam xamwe xamsa deke 3 xamsa ke 2 monita ke chimura msa ke msa xala xamsa ke msa program ngatswa lenge Raymond Khumbu ngwathi ke khango xamsa ke kawisika xamsa ke state your mind ke msa saka wisika na ke khango ngwa de ke wisisi ya ngwa ke xamsa tsa yawa vulungisa xaka qani ke xala xamsa ngwa msa tete maga ngwa ya kam kam tsa msa singe msa xamsa ngwa xala Frida ngwa ni ne tonax te agwas te stu lesson season tonax ke wisika na kwa xamsa ke msa xamsa ka ye msa wala sin kwa ngwa msa xamsa tsi ke msa tete Tati yang mikro, hamza cam sekali sisi game sah cama, awam sah sing, ngeke game sah titi, ya hamza tua kui kamu kui dam sah kui kalau game sah cama, atau game sah program atau ngeke hamza game sah pasi, hamza sing ngai kau sisi kai, ya kau ngeke hamza te game sih makan pasi hamza tuh cara hamza kalau cam game sah kui hamza kau ngawa awa, kui kai, ikan ngeke kamu sisi, oh a citra ngi afir waha agika, oh kau citra ngi ita kangkut kai, oh citra ngi ita anga ka wisisi kana le wisike ke ha khamtsa ka ngile kana tsa musisi tsi tshwanwe a foro ba ga ke ke tsa ukwi ba sa ngike ke ne tsi tshwa ke tsa khango tsike ma itsamani ya akwaka itsamani ya khanga tsike itsamani tsho sing ha ka ta ka wisisi na qomtsa di kana tsa musisi wa le wisisi ya he mtsa khantsi wa le wisisi tsa khantsi ka ngile ke mtsa tsa musinga e he mtsa pa sim tsa toto sing ha ka a kon ngam tsa di mtsa pa sim tsa ke khonwe afra ke tsi ofu ya khonwa ke tsi o ya khonwa ke tsi mtsa sendike ka watsi ke itsi tshwana a tla ha ke o wa singa ya a ke ne ke tsi tshwa tsa mo tlhonwa tsa mo tisa ya ka watsi ke tsi tshwa ya angota andur ti mi ofu ya angota kwa ngami ke tsi o ya ngo ta kwa se ngami ke tsi ka nda ka u sena ka wa o kuike kana tsamusisi o wa sa ngai ke o a ngai ke ya ngi ke a masekela khama ka ta ka u sika na ngi ke ko e a sekela tsika ndwa a ngai te ke a tisa ke afra a wana o kwe duwi dam tsa sene tsi tshwanwa ke nna ke tsi afra ke tsi te ha ka mona ke tsi tsika he a khu ya tshwa tsike he ka nga playa ka nga o ta ya tisa ke tsike a seka kwa tsi o tsike he a nko tsi da mara tswa wana ka tosi te ka wisa na ka kwa mtsa te ke mtsa pa sim tsa sing ke ka tsi a o tsi tshwanwa a fra tra a o tsi ya tisa a ke tsi o tsi ya no da ha a ya nwa to a kwa sa ke ke tsi tshwana tsike he gea ya tswa o tsi ya seka go tsi ya khamo go tsi ya no ya thota ne si khamo go tsi ya no fa thota a seka nna o tsi ka na tsinga kana kang ya nyoto a khosa tsinga ka ya tisa a o tsinga ya kong ya ta ke a toma mi tsinga ho ya mi ke tsi a toma mi khosa mi ke tsi ke ke tsi tshwana fra a ke khosa ne ke tsi tshwana tsi ka na ya tisa tswa ya seka khamo khwe ga o sika na o ya no da ka khamo go khosa ke dire o mtsika na o jala khamo khwe o tsika na o tuwa ta ke tsi tshwana a no da ka khosa ya nyoto khosa pasi a to kwa saya toma ya kangawa ya tsala ya ke kausisi ke fa nna nna fa tota ni si khamo khwe ya ke tsike ya tota ni si khamo khwe fa tota nna nka ke ya moni wa ya moni ku wa ka fa moni ku singa tsike ta tsiwi si si ke mtsa sa ke ka e gya kana tsi tsoka nna ya no da kha ka e ya tsi a ke tsi o ya kongi tsi o ya ya kwa sa ke tsike ya no da kha ke tsa kan tsi o tsa ke khamo tsi ka wa tsike kang itsa nyo tsenka wa tsike kang itsa u nyo ka wa tsike itsa panga ya no da kha a tsaya ke nka ya wa a itsa qama khwe itsa vhurtra wa khwe itsa nge ya khwe tsike itsa a khwe tsike itsa panga itsa nge dikini tsike e kang itsa dwingoma itsa mani tswa wa da ka wisisi kana akama itamoni tsha wa daga wisisi kana ato itamoni tsha wa da tsisi kana a khokwa tsiki ka itsa thitloka ditsa itsa plani o itsa tsha itsa tong toto u a tsa no tsa tonga na tsimu si tsike itsa a no da kha ke tsi tshwanwa se ke tsimu tsi tshwanwa ngo to tsi tshwanwa itsa toma wana khwe itsa toma khangu ka ka ya ka jala singi tsa toma nga khwe ke tsike kang itsa se ka khama da mtsa se ka wisisi ka e tsike a ngo to tsi na kha tsike a to problem ri a se ka khama ka tsa se ne ke kana tsi tshwa a ngo to tsike e kanga khama o tsike ka jala ya ka wisisi ka ndo ka tsa se ne ka wa tsike ka mpasi mtsa mwa mtsa tsiga ke tsi tshwana ka go nwa ke tsi ya kong ke tsi ya ngate ke ne tsi ka ngi tsi ya a nga ikon nga ke tsi ka na ta ya tova grand ke ne ke e itse a nga ka ke tsi a panga go ka tsi ke tsa se o tloka ka pa si tseng ke ne tsa a makwe ke e tsa a nga le tsi tseng ngate ke ne tsi ka na ge tsa di tsa a dong ko e ka toto wa a jala ko e ka toto wa tsuma ka toto a panga nga seng ke ne tsi tshwa sa sai ke ka go tsi o tsa ke thwinwa tsi o sa ke thwinwa plan ya kai ta mtsa se ka wisi kana kanga o ta
ke ne ga tshike ge ka mawa a tshike ha sa kwe ha mawa spani ka mawa ko e ya ge khama ka mawa fi koma ka qala longisa qala qala ko e hitsa qhithi utsa singthi he ka toitsa kana ka hitsa unqoda kana ka hitsa khama ka wa tshongwe o tshogisa dziwa isinga hitsa ge ka tshogisa apasi ile nwe singa ngeke ke ne tshi tshoya sangi planeti kana tshinqa ka ngoka ka kwa pama ka kwa wa qani tshinqa ka ka kwa uchuma kachuma kachotosa konseke qhi tshika ngeke wa konseke landzela ka wishi ke isa ngoto ta kang tshinqa ka ka kujela tshosa tshinqa ka ka kuchuma ka tshinqa ka ka kutoa sa planeti singa isa ke qhi sa planeti singa sa ke sing u heke sa tsama sa planeti sa ke khamsingeke sa pasisa kona ngeke wishi kana o sa pasisa kona o tuwa ka wishi kana tsi tshwa singa ke ne ga tsike ate se ne ke tsama ne tsuke re kre tsike o tsi tshwanwe ke ngluta wa tsike kana o sa ke o plani le ke ngluta wa tsi wishi kana ke qoqa kona ke ne tsi tshwa tsi tsafra ta ke ne tsika ang a ke qang khamo khwe tsika tsui jala ta ka mone wa a mone ke re kre ka a mone ke o to no tsike ka mone wa ta ta wana ka to sida jung ngluta wa tsike wan kang teki sa khoi kang ko wa chi jala sing sa khoi kang a panga chi ke kang wa chi chum khamo ho ya tsho ke tse tshomnga sa khoi to to a am ke to to frustana ko to to a panga ke tse ni panga ke kang wa chi ke tse tshomnga fro fa ha tse tshomnga qala to a ke ka te ke teti a nge he a ne si khamo ko wan kang tsa sa te ke fro tro a nge te ke ka wa chi ka e o chi ke he kang a wana ta ra speki wa ya hana tam tsa sa te ke sa akwe kang wa tshike kang a khangwe ya tshi tshwanwe ke ke ne tshi tshwane tsa ho tra ho go tshi tshwane tsa sa go tshi tshwana tsa panga tshe de tshi tshwane tsa itse trota am tshe wan kang nda ke tsa ho tra ho tshi kang ndo wa kang tshi ke tshi khona kang o tlotlo tshi ke tsa tshi khona a go tloka wa nda ke tshi tshwa tshi ke a wana tshi tshi tshwanwe a khangwe ya tshi ya ho tra ho tsa sa le ke ka wa tshi ke he a wana ta ke e pa sa ho na wa respeki a khangwe ya ke a respeki yena ga bisle di hanya ma kona yena ga bisle di a khama kona ina ga bisle di hanya ke ke ha itsa khono itsa bisle di tsi he ya a unno ka ka wa tsi ka ngi khama khama ka wa tsi ke jela khama go tse sa re ke ka wisi kana kai ka e ho tsi a qho he a jo go tsu ai qho he a qho tsu tse seng le ka wisi kana wa ka etsa tsi khono ka go tsi le ke titi tsa a ngi tsi ke ai itsa tswa awana ka tosi tsa tswa wana planet a thinga go tsa tswana ka ka u sikana ha khamna tsa sine ka titi ano a saka khamo khwe ke ke amani ku wa ntse ke jala amani ku wa ntse ke to a wan kana tsimu sisi ka e he a kham tsike he tsa tsikhamya ka go tle tsa sine ke ka wa tsika ndo ka ngi jela khama vani tsa sa akwe da a ngotle tsike he wa ka ngi tsa sa akwe da panga tsa ka ngi da na tsitswa tsonqo ya khobu kana tsitswa tsa panga ka e kanga ka ka tshwanqa ya qanqa data aga ka ncike ka itsa itsa thutse itsa ga ka ncike ka itsa kham nana ka wa tsa sa da itsa sa akwe tsa itsa trota panga ke tsa toto ta mpe ke tsa trota awa tsho itsa planetse ke thinga nka itsa ke bisle di ke kang itsa kham itsa awana ka tosi ko ni tsa awana ka jala si ko na van itsa sa anga khwe itsa trota apanga ka wisi si ke jala itsa sa anga khwe kang itsa aga ka e kang khama ka e kang tsumetse kang ka itoitsa kana ka itsa ngotu atung kausika kona ng o kausika kona tsao ta plani wa tsike kang ke o tsela tsiwe o sa kwe kang wa tsike ka toitsa kana ka itsa ngotu ta atung kausika kona ng o kausika kona tsao ta plani wa tsike kang ke o tsela tsiwe o sa kwe kang wa tsike kang

ema mchima kang mao mchima kang mo zala mchima kang ma kai mchima kang pasi ma panga kawis ka na kang ngteke sa akwe kat echi yukwa ma ka yaka zala sa akwe kang kwa panga chike he kang atwanga sa akwe kang a kang ya ake gagging lita watima mchima nirima adutene o mnotene mchima teni du o kang mnotene mchipla nima teni du o ngaka wisigandwa tsoka wisigandwa ngheke kini chike ka kwankwa matungu kham chike ka mikanga matungu ngwa chike mikanga matungu panga chike mikanga ngkham ka wisigandwa sin mimani kwa wa ta chiwisiki adzala kamani kwa wa ta chiwisiki akama kama namcha sin ngheke nwa ngheke kini chika ngkham cha aguli kare chika kang mcha kham namcha sa yamcha kitira ngana ya hacha wa ilize la kini kabika za big zulu hacha mcha kimcha frida kama mchuma ehi kala kambi wala kama teki Trikam sakit tol monita kem saatnya agam sama nita mem sa gam kama sa am sa gam matang ke kalat kam ke wa kontali ke kedam ke wala cha gam sakit ke firir ke kalat kam ne ke ko ing kalam sa kwa kwa ng de kem sa pasim sa sim u ne ke fritra wa chi jala kama ko ke pasi ke ge respect ke wa chi ke kang a kon a kha ya chi khong ne ka wis kan dom sa sa de ke ka wa chi kan wa kang wa ke tuma ko chi chwa kanga o ta itse tutu ta sa kwa kanga o titse truta amqeka o titse truta panga qedetse sakwe ngi chimo kanga itsa apanga qeqa namtsa ke mtsa ke tarancindwa ke ankabikazi acamtsa ke mtsa qhumunqube

0: Bible season. What you know? Study Pope.
1: Ska FM 107 nxekene gara game tsamtsa kitara ncindo ke tsamtsa ke la dipo ke tsamtsa wa motho wa ka wa tsamtsa kitara ncindo ke tsamtsa ke dri tsamtsa ke nento nga manite ke tshimbo ke qoma ncindo tsamtsa ke tsamtsa didi ka ndom tsonga tsaka bisi tsamtsa qoqo a tsamtsa ke tsamtsa singi ke tsamtsa go iqala tsamtsa pasi tsamtsa totosa awas akwe ka ke respect ya khwe qoma khwe ka ke totuka singa go yonga khwe ka u shikana tlhango ta ke ne ka wa ka ncincinci eka eka aphanga ka tsela ka emtsa a khango ka u shena ncinde ke tsika ndo ka nga tlhenda ke amakwe a ncinde ke ke tsasa akwe emtsa sine ka wa tsike ya o he tsi tshwanu ya etsa totu a khango ka tsi tshwanu tsa totu a qantle tsa toro a singa ka u shiki tsa thu tsa sa ke tsi ando ka o ta tsi itsa tsi khonu itsa tsi tshwanu a banga tle tsona tsona nge ne gandi ya ikata tsa pangatsike ta kana tsamusisi ya wa khashi gandi ikata tsa pangatsike ta kana tsamusisi ya gantsi o kana ke hoshi kandwa a katsike ka gitsa ngale tsike ka go kana gitsa ngale tsa trota sa go ikang o yana kang a tlatla go tsere kang o yana kang a panga ka hoshi kana ka ha a nna tsho itsa kang a order tsi kana trota itsa tsi trota a wa gang kang a o ta kana tsamusisi tsike tsa afra to tsike tsa tisatu ka jala si kweka ke tsotlham itsa tene wa sengheka tike ne msa gya kwang ke flop wa e he msa ke o msa gya kwang ke ka e msa ke tsa o msa gya kwang tshisi ke tswidzela ta msa ka singa ka ke qanishinga nka to ka msa sanga ke qanishinga nka qhidzela ka msa sanga ke qanishinga nka to msa msa sanga ke qanishinga to to sa atsika ka mani kwa kwa wa sa atsika ka mani kwa wa sa atsika ka mani kwa kha ka tse ka wishika na ka ncinde ke sa khwe ka nkwat etsi tsipangi ka e o tlhokwe kang a jala khamo ka tlhokwe kang o da tshwisi kana a jala khamo ke wisi kana wa ncinde kana ke mo sisi pasa nge mtsima kang a to wa mtsima kang a qhe mtsima kang a qhe da ka ka jala khamo kana ntse sa ke sa khwe ke ka tsa di tshwanwe re speke kana ke mo sisi ina ga tshike ke itsa tshokwe da a qho da a qhanqe tshinqe tsa tshokwe da a qho da a khango tshinqe itsa tshokwe da qho da a qonqa khwe ke tshike kang pasi tsa pangetsa tshokwe da qho da a nqwa tsike kang jalitsa o tsike kang mto itsa da kawisi kana ka ngonde kana ke mo sisi itsamone ya oa da afistan kawisi kana itsamone ya oa da tsike ya jalitsa itsamone ya tshasinga tsike da ka to itsa litsa tsemo sing pa sitsa ngai mtsima itsa ngwa to kona mtsima kang itsa qhaqhama kona mtsima kang itsa aqhenda ka to wa itsa mtsima kang itsa o da ka khama itsa mtsima kang ka itsa o da ka ka jala khama itsa ke tsiwisi ke itsa ngwa to wan ka e he asing tawati amutu atisa ti tsonwe o itsa ti tsonwe ka go tsita ke asing tawati amutu atisa de he magisa he ka go ita mkoima kama ni kwantho o mtsima o daga kwenqa o mtsima o daga kona tamkwe ka wisa na wa itsa ti sakwe da konqa kwe ke itsa pasita sengqa ka itsa banga kwa itsa pasita sakwe ke tsike tsa tshwaqa mkwe itsa pasita sakwe ke ka wisi ke tsike ke itsa pasita sakwe ke ka wisi ga nkang itsa qhe da tsiwisi ga anga ndike kana tsamo sise pasa nqi ke ka ya ngho tutima itsamane tswa kanga da ka wisi ga nadzala khama tsamane tso qhetse ke da ka khama khama da itsa kwe ka nga dzala itsiwisi ke itsa kanga dzala tsiwisi ke tsa khango kanga dzala da solang itsa sakwe ya uti kana tsamo sika wa tsike ha tsidzala khango le tsa tswa sakwe he tswa qhiti kana gamane kwa wa da tsiwisi kana ato gamane kwa wa da tsiwisi kana dzala kita tswasa kwita ka tswatsike wa tsidzela singa tswatsike he kanga khama ka tswatsike he kanga to vanitsa planisi pasi tso dzala tsike tsa ngoto itsa sakwe da kanga tsinqe da kanga tsa panga ga e a tswa a walela ka usena ka tswa khamsega ne a tswa seng ga ka usena tsama ne tswa da tsiwena jala khama ima ikulema itsanqo ta wana ka to si kulema itsanqo ta khama tla ka usena ditse tsamseng pasi itsa ngheke ke tsiketsa disa itsa disa khwe ke tsinqe tsiketsa fra itsa fra khwe ke tsinqe tsiketsa itsa ngoto tsinqe wa ne tsa guli tsa tsinqe ka e he kang itsa ga itsa ya guli tsa tsinqe ka ke tsa kha ka kana tsamusi kana wala usisi disa tsakwe ke tsika nga tsidzela khamukwe o sa akwe ka ngatsinqe ka ngwa tsidzela seng kana tsamusi si kana wala usisi itsa anwa tsike ka mpasi tsa phanga ka itsa kula nga khwe ke a mani a ha khang itsa sa akwe o respect ke kula itsa qaleni itsa ke qaqala nqe itsa go qaqala nqe itsa mani wa da tsiwisi kana akha makhama itsa mani wa da tsiwisi kana to kham itsa mani tswa wa da sa akwe ke ke problema age tsara ke ke respecti kula itse nqhale nqetse tsoko tsakwe ya singa khwe itsamane ho ta fustan tinqeka ke itsamane ho ta sakwe ke tinqeka ke one ka itsa sakwe ke itsa plan ixa tinqeka na tsamu itse nqhale ke ne tsikitsa ngxoto kana tsamu itse nqhale ke ne tsikitsa ngulica itsa muntu are khomka itsa muntu ka tsumitsa one ka itsa banga tsinqe mtsa sinda ke bikoma kandwa kang todo da kidzala khamu ke bikoma kana ngantoro ta awa tsanqe take bikoma qala giya ya xhakwe dobi koma qala giya ya xhakwe tibi koma qala giya aqwa sakwe mtsendeki kana cemusi kwe uthi xhonqethi xhama khonqethi gcethi gcya sa ke tika imani wada kuitamkoi wan tsendeki kawa gawisi ano kang a o ta tibisi sicwadzala ya tsinga tsikhonqethi gcya sa ta utsana ke nikwang sakwe kula kwa o kwang tswa tamako e pasi au ge kham gawisi ano kang qoda qomtsa u kumsa totu tsendeki kawisi ano tani o kwe tsikhonqethi asendeki sai dalitsa sa ka tsatrota sa akwe da qeta kana tsemusi ke sa wa skola tsa qeta ho vikoma sa qeta tsoko e sa qhoqa tsindiki titi mando wa ha singe ke ri garo sa qonga ya tsakwe a muto a oplate tsinwe te ke ne ko an khota gea problem o tsinwe ko da tsakwa tsinwe van sa wa khota ke gea kwe o kwe tsi o la sa gea kwe problem o sa ke qhakwe o tsi qhonqo ke ntsi ka e dinwe ya qhaqwenqa daga wa tsika no ke qhonqo ke qhaqhakwe sa da mtse sa ke kita sa akwe ga na cemusa a qantsa akwe ga wathike ga na tsitsela seng ka e ga na qhiqa akwe tsa kang a qhiqa nga itsa itsa plani kang qhiqa nga ka wisi ke itsa ngoto kang tuwa tsisi ke ne tsang ngoto bana respect ya pa belang ri ke tsa tuwa sa akwe ke a respect ya tsikhonye ya respect ke duya ke a totuwa gu tsikhonye ya trota gu duya ke itsa totu ya gamqe ka wathijela khamu ke ka e he kang itsa apangano ka tsijela khamu ke ka e kang itsa a kham wan kona kang itsa sengxete kini chike imangxoto kwetamkota chike kang matu nka kona nqa kang matu nka kona tampo kana kang mangxoto tsana ka nkhwimitsa daga makona tla tamtsa sa dika tsowa chike he am a wana o ka nqa kini chika ma maqo tsa dika tsowa chika tsigxumse daga chike pasi kang kwa chike hagia a ka wa chike kang a unna wa ka wa chike kang a panganwa ka wa chike kang a thonwa chike kang a kholinwa kwa eti tsonwa tsigya kwa e khonwa antho tsigya ya muntu tsigya ka tsi antho khasi ta muntu ya tsonga tsa ndi ni gandi ya masenda gandi wa tsi tsoya e xa khama khwe o ya xa khama wa tsi tsoya xa khama khwe ya sengxe a a don a kwetsi ya taka ha sengxe ke o a bulinga taka a khangxe ya tsoa khama a va tsonxe a ta mar ko e ya ngwa sengxe a wa tsi ya tsonga xa ya tsi ya tsonga kwa kang ya tsigya kwa ya a tsigya khama da atisa ya tsigya khama le tsang xa da ha seng dingi ne ya tsoka tsige ke tsao tsige he ya ke sa u tsia ke seng tsoka ka tsoa tsige he kang wa ka tsi dolo ka tsoa tsige he kang ke tsao ya da ya qoma dingi ne tsi tsi ya qoma dingi ne ka thantsang mangale ka thantsang mage seng ka thantsang mage da tsi tsi mo tsi dolo ke sa ka tsi tsi mo tsi dolo ke guka ka u sena ka pasim tsa seng ke ke mo tsa mo tsa wa qhamza dingi amakwe wa chike kang awana da respecti wa chike kang ahana tamja sada ki kaitsa toto a kanketsi tsa kula chike tsi tshomo ya kanqa wa kula tsi tsi tshomo a khaki qo kula tsi tsi tshomo a qemu kanyu tsa sineke wa chike kang a khanqe ya yake itsa mone kwa maqala ka wisi kana kang ndiki ko ehe a tsoka tsotswa wa kwa ma a skola ka tsoa wa ko ehe a khawa da makawa ko ehe tena gi kham a longisa kada kang apanga nwa vonza sakana tsemusi si kang kwa gqinda ke ne kwe he a tsawa apa si a tsawa tsike wa ka dzala sanga apa si a unwa tsike ka dzala sanga kholi nwa ko e he a gya apa si a gya ko e he wa ka dzala sang ar respecti a tsika sang tsa sini ka wa tsang kwe ka no ka ngana tsemusi tsa sa ka tsang tsa o ka qomza dike ke a sa ka kwe na tsia ka ngata ke apa si a tutu kham tsike he ka ngaka dzala sang wa tutu nwa tsike ka ngaka dzala sang kang a autsa kana kang wa tsijala sim okana kang au kama ka wisi ke e he kang ang hoto okana kang a o ta tsigising a to a tsigising a tsuma a tsigising a kama a ta atiti ano pa si au jala tsana o titi a pa sa go sing le tsana a wa singa ke titi na wa sing ga tloga ntho dingi mo do ha ke tsa wa tsiga ta pa si mama gre ha ka ke titi a mo pa si mo jala ka ke tsimbwa tam tsa sa ke mtsa ke tarangwe ndo a ke tsam tsam tsa wa citizen deep a tsam tsa ke lizwe wa mtsa ke tarangwe na tsa ke excave mo northern sea e ke ne ga tam tsa sam tsa ke tara da ko ta a kam kam mo tsa program ke tala tsam tsa free da ine tona sa ho se students se se tona o mi nga e bi ke mtsa se ke mo tla go lai a tiwa ke tshimbo tsam tsa ke favorite mtsa sam tsa bo re ko mo tsa sa ke mtsa ke tara to mo tsa program ke tsang

0: tensiva ke negera ke mtsa mtsa ke tare ncindo ay rubu malenge camtsa ke baby yo wa mtsa ke tare ncina mtsa ke mtsa ke dimake gqoma gqoma camtsa ke dire camtsa ke fear te gamoni te ke qoma ncinga ke mtsa wala ke aqaqa qoke wisi mtsa ke khanga go qhekeke wisi ka qonga mtsa ke mtsa mani tswa asinqhea o ka wisi mtsa mani apanga qha mtsa mani tswa asinqhe ka daga camtsa ka unqa wa tswa aqaqa tsiki a nte ke ka wisi ka e ka a atunga panga khama a tshwisi ka e kang angcoto ka ke a plani nya ke tso a plani ya e a qhi to a plani e a udzela khama amanya wa da tshiki a to amanya wa da tshiki a dzela amani ko singa ka wisiki daga khama khama mani ko qhiya ka wisiki daga dzela khama ta wola ndo a ncike ke a tshiki ka angcoto angcoto nwa tshwisi ka ndo ke qanqe angcoto nwa tshwisi ka ndo ke qanqe a kwati nwa ke ke akona khamka akona khanga wa akona kwa makaka wa tsike tsila khama ko yoka wa tsike kang a tsho anga ka wa tsike kang a pa sa kona panga khama wan tsike a ngoto qoka tsike a tisa qoka tsike a go qoka tsike a sing qoka o ka kona tsha wan a ngike ke a gya plan ya e yang a tsi dia panga ngwa gya plan ya e yang a tsi dia nga ka wisena a gya plan ya tsi ka khango ka wisena ngike gini matlaki khangu tsi matlaki khaitsi ke ta tsike ka ke panga qwa tsike ka ke tsi qwa tsike he ka ke qwa ta pa si ma ka tu tu sin tsika mo pa si ma tu tu gu tsi ka ma qwa a go tsa nge qanqe e ta ma go tsa nge qatsa qatsa ka tsa ka ma go ka ka nge ke ke ma qwa a tu tu ka khamtsi o ma tsa gi ami ta pa si ma go ke qanqe ke ma go ke qanqe ka nge te ke ma e resta ka qatsi ke ma ngo tu te ke qatsa a nge te ke mo mo tsi ka di mo ma tsona tsi ka aka akukona gqiminqa ukuthi achwaqhe atukwi uqa daqwa gqaki nedukho ka wankana akona inga teke agwa gqaki kanqe e yakunqoka chonqe yaqhamqoka kanqe ke iresta gqhamoko inqothi ke yangqoto anqothi inqe owadungtsike anquqa kapasi kapanga kapasi kajala kachopasi kawatsike denchuthi gqika chaqonka ukuthi kanqothi gqika ndohanqa u ta atung tsika jela ko tsika chuqo ka pasika ka kona kwama ka pasika kona jela ka pasika kona khanga ka pasika kona singa tsela tsivisi kana ngandeki atiti a uzela nqawa tsiki haka jela sing atiti a panga nqawa tsiki a qanqa a wola a hinna wa tsiki kang a khamtu ka wisi kana kang kana tsamusisi a sing ya khamatsi kana tsamusisi a panga khamatsi kana tsamusisi a to khama ka wisi na ta ngai tikini tsiki he magi tsuka mapasi man ngai ke miman ya wa ta ka khama koi miman ya wa ta ka jala koi an a sing chi ta ya sing ta wa chi a ngai am chi chi man nirma u jala ngwa tsana ngai chi man nirma u to ngwa tsi kana chi plani mang a tsunga ta ka wisi kana a jala chi man nirma ya a khama ngwa chi wisi kana ta ka khama khama man a tsom a sing chi wa tsom ngai a ntiga do ha tsoka kubia man apasi apala pala tsatsi ka apasi a gong gong tsatsi ka he a ngoto ngisinga ke amani kwa waka ta ka jala amani kwa waka ta ka to a ke qala tsamke tsiki a ngoto o plan ya ke tsonga he tsika na tsui ka tsui ko a ngeke ke tsemte ni tsi ta tsiki a ngoto ngoka a trota khamsi tsika na ta kang a gori a trota khamsi tsana da kang a tsotsa a trota khamsi tsana da kang a kwa tsete ke tsiki ma gori tsa mangheti ke ni tsike hi mawana ka muto a tsela mitsike mawana ka muto a khamitsike mawana ka muto a tsuma mitsike mawana ka muto a ka kona ni van kana tsi tsogea nka e kana tsemo sha nna nna sentsi de ke ni tsika ma sa kona ka tsodzela tsika ma sa kona ka tsok tsike hi mitsong de ka pasi ma kritika ang nka to a mi pasi ma kritika ang nka jala mi wan ka ka khuiki anqonqa wa ka ya to jala ka itwa ngama ne wa ka a thota ntshu o fa thota ni si thota ka mchi ma nirma yang a u jala khama tsike mchi ma nirma yang a khai khama tsike hi asinge ka tso jala sa a khai ka ka tso jala sa a kham ka da ka tso jala sa a guli ka ka da ka tso tsike hi to sa an a thota ntshu ma nirne kwa ma yang a u tso ngo tsika thota ntshu plani ne kwa ma yang a u guli ka ngo tsika daga e a ware tsika e he ka hang tswa tsike he a khwasa wa hore khamuke tsike a singe ke tswa qala tsike duma kona wa tswa hore tsene duma kona wa tswa singe duma kona tswa kona ka duma kona a tswa banga tsike a a se ka wise na tsa ka o tsiana ka a o ta a plan ya a ke nna a tsuna ta a sing tsike a tsike ke susu mo kwa sing tsike tsike tsa wa ke wola a ng tsike tsike a tsa ke wola ya kang a guli tsa ta tswa a ke ne ma ka o si kham sing tsika ma o si sing tsika wana ka tusi Tima singa queen, Tima saga queen, or Passiman Hagakin, Kika could no money crossing like a money crop and a ticket. You money crop and a ticket, the Gazella common in progress, a ticket, the Gatomi. Tima near my matto now, Tima near my amagulin, a ticket, and Gazella Mimon. Tia, I knew in my son, Kakika Codzella. I'm like come singer to go to see him, Maga to see Zella. I'm mutu, I'm going a little no. I'm not singing the Gatti, and he acted no go to see Apple Birka. Kaduma, Kunau. Abigail, same side, Samta, why your loss?
1: The number you have dialed is not available.

ekska FM 107 inxeke nekhala mtsamtsaki tarancindo ke gicamtsaki ebikile gicamtsaki yolo so mtsaki tarancinci iqala ke mtsasaki ola gqhamqhamukele ke gicamtsaki ke ndire gicamtsaki 2 and 5 takhi mtsatsaki gicamtsaki ola gicamtsa yawa hirele mtsamtsaki ngumhiya tsi gicamtsaki kumanxhumke waqhutha lete ke khwenda ke gicamtsaki dima ke ucacwa namza singeke wisike awola gicamtsa mtsawa singxeke ke mtsamani tho aqhiqhama ke wisena mtsamani tho apanga qhama ke wisena mtsamani tho aqhiqhama ke mtsakwa iqala ke mtsaxwa ke awole gicamtsaki 3 iri ixhwa ke khako xa e o tsiwisike pasi mtsatsu to osinqhama ke ngxeke ke mtsamani tho aqule caka da autoa ka mtsamani tho aqhama ka daga dzela qhamara ka mani qwa o daga mani dzela ka tsika mani shanga tsita ka mani qhaka tsita tsiwisike ndo ngxeke ke apala pala ca ka e ka nga dzela apala pala ca ka ya qhwa nga apala pala ca ke ikang kana tsamusisi ancinci nesitso awari qhama ko ina mara ancinci nesita aqhanqa tsike kang angcodo tsike kang atsoqa yake mimani qhwa waka daga khama qhama mimani qhwa waka daga to qhama mimani qhwa waka daga dzala qhama man kana tsamusisi anchi mtsima kanga tsidzala singia kana tsamusisi anchi mtsima kanga to qhama kana tsamusisi anchi kake ko e he asinga tsigising he kang angcodo ko e he asinga asigala tsigising he kang angcoli tawara marke angcoli tawasi ngeke katani gya tsame e he awana katusi kansi gya kana tsikhwa qadung ke angkama tsam he tana wana tsigising ke angcoli tsatsi amutu tana wana kawisisi ke angcodo atso ngqala ke asatsi o qala ke asakatsi tamar juma ke atso tsatsi kana kawatsi atsi jalasang juma ke atso tsaka angcite ke tsiano kang aw khama tsaki tsi atswa aqhanda ke asakatsi tamar ke aresta ka tsaka ka duta atwa ke aresta ka tsaka ka duta anzala nam tsaki tereng nam tsasa awa no bukli ka tsam tsaki moyo ngwele ke tsaki tara e ola kam tsaki drik tsam tsaki firin 5 takke tsimo e tsasa ikumanga ngumanga ngumanga ngumanga ngumanga ngumanga ngumanga ngumanga ngumanga ngumanga ngumanga ngumanga ngumanga ngumanga ngumanga ngumanga ngumanga ngumanga ngumanga ngumanga ngumanga ngumanga ngumanga ngumanga ngumanga ngumanga ngumanga ngumanga ngumanga ngumanga ngumanga ngumanga ngumanga ngumanga ngumanga ngumanga ngumanga ngumanga ngumanga ngumanga ngumanga ngumanga ngumanga ngumanga ngumanga ngumanga ngumanga ngumanga ngumanga ngumanga ngumanga ngumanga ngumanga ngumanga ngumanga ngumanga ngumanga ngumanga ngumanga ngumanga ngumanga ngumanga ngumanga ngumanga ngumanga ngumanga ngumanga ngumanga ngumanga ngumanga ngumanga ngumanga ngumanga ngumanga ngumanga ngumanga

0: Ekufikeni mina ngicinga SKFM ndingumuntu ngokwami nxa deflit sinonge. Nasinala ngawa singi khamsungula ngitakitsaki ti usika ngheske ona ngwa hofuqaqa ngachukho dumisani komalo predigir dino mukwele ki ti qafaifi Pretoria de tugi taki singi mkulata ki hofuqa khamsunga usika anda yi tanungo tonunga kawaga ngke yuni ske ngwede ngamagandia ki yige kong lisikwa nghe wa malibungwa kuchagi kwa Lera wa nasionala kalat kongresi wa jangsit kwa kafedil ADMC ka gi tehana ya khataya ke malanga kumisi dan komang ka ng he ADMC yang ke kwa kumisi kichiw sikang si siya tcheng hantani ka ng kausi ka ng hea polisa ti komang tani kuna ki Orlando polisi stasi ti ka kipangat kwa ke kausi ka ng kang kumisi kiti sa fersko ng kichiw sikang he Sengkoki ngai he hadi kon ngai tu sekang ikon sa ud kai ngai kwa. Ku sengkang a inti e kau cha sang he a kene sta ki ves kapus ke trak kawang ngau sengke da kai kon ngai a. Manja mati wane manja yololo tu kau cha sang nasai trak kawa wala ka firen juna ka iri ka chong a inti e ke barga mistra ngai rati vai aha obriu sengkwa. Cholulu ng hea teksi basi stene gudit ama kan dia itu sekarang sekarang dekat kau yang kau lagi tulis ni, akhirnya ni kau lagi kau ni sekarang baik, aha Victor Molosi, you sing ni dia kau nanti latar kan nanti, kekanggo si kita mati wana, yang kita kita ni kau baik, siapa ke Krista, kita mencari pelat itu kau nanti, kita kau kita ni kau, mungkin fasi, mana sekarang wajib kau makusin, nama kau jani, meth ke hana kung ke bisriti ki hans berake stata angska o inspector da kamsung uchi kisika angko ni sawa bisriti ti nganski mwa ke kolimaski mwa ka sla khaisi sange stola sange kawshima tchoka kawshima ka kwa ngstini gitbe yangne ti kisika ang sange hatu sange veta ang he wa seta frakama sange da ga chwang nge kwa anta inspeksi ka sa kwa jiko mako ji ira si ki panga malika inki pay for lofu sange ti usika ang ki sika ti ngski yungar koi kawshi yatu ngahi Kung mi wa firi ki fam kolat kama, fai fi sam kung hun SKFM.
1: Sam me SKFM ki firi iri e amma kwa ha, bambara ha hot ay kaga keke tina di marats bere ho bori e shwe he tera. Kwa kya mani tlai ka atun au kwe na, go ngi mboronga si tlai ka e sa ewa kwe hien kuri na jau kwe, o ato mboronga se sa atun au kwe na polisa ndi a, Dumisani Kumalo, tahono brigadier di Neo Mokwele, no faifu tuna we, Pretoria si ofoki, si e coach Erina Hwatam. Nen kwena, yuni, nge kuri ki hoi ku kia muhinte ku ewi hinsinu, Mokwele he e, ina ngo tukurina, kaya ki ngakur hitam. Kata kaya koma, National Colored Congress si uma, tako parlamente ki keik akoro huima, Fadil Adams, kam iya ta kam shiga komisi king e kwama ka ngara sinu tu ani gam shi kam uga tsai ku iya ti ku ji a kama kyare ka sakya de tam edem shi komisi ngara sinu kama cha ka sakya ti ku kam ku iya ti ku ji ngo ni a kware hi kam shiga police docket ji a Orlando police mbere wa ekim komisi shi ku ma ku am ngara ku ngara sinu kama cha ka ava shi vire ha ina ka iki te ti tam Onsa ngitam a NCA kwecha, neis na kiveska puki kaut uniti cha uhese ko shuri karahu itam. A kwecha, mandla matiwane no mandla diololo tam. Ngitam cha uga ui kaut uniti, go e nge huyo ataha uniti kaiti a NCA bergamister na kansela avik ahasiki obri tsengwam. Diololo teksi ae siete kwe na ama hose na hingo ama ato kaya kung osi 2018 kik ATM kansela mvik aha siuma Victor Molosi msiki ama tiye khatam. Hofu anga taho nungi mkoma omborong katasi kuiya hii no matiwana go kaite tahi kansela avik siyewe ki nais na municipality tikim. Boris Yuhirwen. Minister he jao ani khujemu kohe no makosazana myth ketere maatang operasi he bismisi ji Johannesburg si doro pai kao kite sesha edakim. Aki go bismisi ji go kwen kwa ko o kong ka oji kwa kwa kwa kwa na oho stora ji tako ni a salon khuji te sesha edam. Rumende kwa na a sakya ati go a bismisi ji mo teto ni unsi di jao dieti kwa kwa kwa rita no tse unisa jao kwa kaita go aki jao kwen chao ka klo tsamji an kiaba klo shiri an dara an awo klo retata ko an jawa tinga oji chakak ehe te muidam. Fir iri borishi wukhiri wukhaya ahen, khabana khatu bori ete kekeshe ngu tsama faif iri ek amakuyom.

Ke fure dakhe ka wisi kala ke cham kuin ngamsa sa sende ke kui mangi sa sende ke cham mata na cham kuam sa dam sa sende ke cha agam gawang kuya ka ham sa ke September sa ngadi ke September sa sende ke kuam he ngata akam na gong kaka ka ngata duit a duit kamo kuya da pasim sa sende ke apala pala cha ham sa cham asam sa pala pala cha ham sa cham asid gira ham sa cham asid gira ham sa a tuta kui kamo kuya ham sa sende ke cha sa ngul ngali kwa ke kha kha mo kham sa sa sing ke nim cha alan zala ka wisi sing ke ke kama ga chi cha cham sa ka to ta chi ya a kwa ya khu yam cha sa sing ti ti min nim cha m cha a ka ma sandaram him cha m hang pala pala cha ti ti mi sing ke ke ke ngule chi cha khu kha mo nga him cha a ko lam cha ke ngai ke sa pa to m cha a khwang cha ri garo disi sa pa to kham cha cha wa ngam cha ngati ke sa pa to m cha to ta bi kwa ma sa pa to m cha o ta a chi ya wi long sa sa to m cha to a wa ko m cha thu ya cha a gani gi sim cha wa ram cha sin ke sin lo ya ba ba lang re kham ko ya cha ke cha mu chi cha khu kham ko m cha ta ke sa sin ke ngule ka kham ko m cha ngati ke ka wi sian do a wa de ti sin ke ka chi chi tho ta m ha cha mu kham ko re cha mu ti ya chi cha khu ngam cha ngati ke a le mo a cha do ke a a bu tho sin ta cha mu ta ni wa chi ya cha a ku khu ya ya ya kwa a cha wa o a bu tho ka ka da pa sa sengeke a o landzela hang go a botu thongwana khama khweng ka watsike a tsela khama ka botho kang watsike kang a pala pala tsa a o tsela tsa khonkho a nga o khonkho a nga a pa pa o tokara ka usena pa sa seng a mane kwa wa ta o tsela ka ka watsike pa sim tsa sengeke botho kang wa tsike kang a nga tsa ke a musi a viki sing ta pa sa sengeke ne a pala pala tsa ka a o tsela ka usisi ka nang ke ne titi ke a khwa ke tsama khoya e kausi se ka no a jala khamo ke tsike a dong kwa me a tsama kam kwa a nqeke ke ne kang a landzela da a to a kausi a landzela da a jala tsa tsike a buthome le pa sim tsa sing ke kausi a ndo kang wa tsike kang ka kana tsama se se o lo se se a toto a tsama a toto a kham a nqeke ke a mane kwa sing wa tsike ka na da jala kham a titi sing a wala sing khai nka nga jala kham ra tsa nqeke ngwa tsike tsa e mtsa kwa nam ke a kham tsa ke e fnes da ho mtsa ngwa mtsa kwa nam da tsa tsoko tsulo pala pala mtsa a da ko me nqeke ke ne ka tsa ke ga kham kana ka mtsa a udzela khama mtsa dang mtsa tsena da a udzela khama mtsa tsena da u to khama da ngeke ke mtsa tsama mtsa mone tsi tsho a khaya ka usika na mtsa mone tsi tsho sing ka usika na da ga dzela khama ra mtsa ngeke ngwa tsi tsho a ngi ya ngi khama mtsa tsho khama mtsa da mtsa pala pala tsa ke ngole tsi tsho khui mtsa mone tsho khama ka usika na a khana ke mtsa tsang ka titi ka mtsa tsho mtsa sinde ke feri ka mtsa ke tona khamani ta mtsa sam sa ke tara ngi ndoka ke tsamtsa wa zobzin ga tsamtsa ke kunzima wa mtsa ke tara ngana mtsa sa ke kuma ngi ta mtsa ong ke tsam ke tsa kwa ka go tla go se kala ke ka mpasi mse thui o ga tsa kala ka mpasi mse thui o tsa tsa o ne tsa kha go se ta ga jala kha mo ke te di ai ga jala ta em tsam tsam tsa fiteng ntwa ta mo tsa bona tsa tsa go mse kuma ala em tsa se ga ma tla nga mi ka ai bi bi ta ke wala ka mse ke fi fi rim tsa tsa ga wala mse sam tsa pori go khumya ta ke tsa go thala ke khuinda mo.

0: ka, FM mo na rin siya, kung nga kinihara gin plus sa gitara, nga nga gigit kong sagi, kung nga wala ka, kami kama ka kam sa tige, firi kong sagi, kung nga kamo ni tige, siya may kam sa titi mata ni, kung nga yaw ka kawisim sa tutu, kung nga kamo ko tutu ng sagi, kung sa titi ay ma, sima sa awo sa lam sa titi, nam sima sa kamo sa titi, nam sima sa pangat kamo sa titi, nam sima sa awo sa la kamo sa wala ya, eh, kung em sa ko em sa ko ta na wa ka no awa sa sing ni ke gim sa mani cha wa sing em sa kam sing sa wala sing sa ma ke re ka wisi ki a ko ka ko wisi ki a kam kam ko na chi wisi ga no an de gim sa apala pala ta chi ge a chi gam sa cha pala pala ton ka chi ge he kam sa chi ge kam sa pala pala ton ka ka wisi ki e kang em sa chi ge kam kam sa em sa ti tim sa ni chi gim sa kha bari kam sa wala sa ni chi ge kang em sa ko ma ko na wa ya dam sa pa sim sa ni ke he ka chi yi na ka chi chi ga cha wa a yi na ka chi chi ga an na ko a an ni ti a do kha ki je la ton an ya do kha ki chi ton ka chi ga na ta pa si ama ka re pa sa to an pa sa sing ge ki ama ni ko wa ta chi ga na a ka ma kha ma Jadi saya kira kalau kita dalam sektor kita, kalau anggung dekat kita pasim sa singhajit kau ni respek ya, pangannya ya kawa, kuasa ya, kawa ciki kawa ciki jalan kamu kita kawa ciki kang anggung dekat amani kuasa nak kau sim amani pangan kamu kangga kamu kamu nak ciki kang pasim sa wasing saya ka om sa tutu ogut kamu kau kita kang kau kita dalam sektor ya kau kita wan pasim sa ni ciki eh kangga kuasa atau ciki kangga oh ini hati ciki atau kamu dalam sektor aku anggung dekat kau lagi ciki kang pasim sa sing saya kamu sing oh wala sing kau sih anak anggung dekat atau tutu sing amani kuah oh wan ciki eh kangga dekat eh awati tswa of atang ya ngi atalima itsa of atali tswa atali watala singe ke amane khangela tsi angalisin tsike agutwa ya utsike akwasa tswa ka ngendeke agiya agam ta akwasa ke ina khatsike kangi hanoda agiya agam ta khangela ya ke kamani khontlo ke tsike he ka dia atsibya kamani khontlo kamani ajala tswa atomaya ta khangela ke tsike singe pasiyo singe ke ya awona qale mando amchi wisi sema kampasi ya okham o okwiki ya thwa okwi ya pasi ka wasin hima ya ma ni kwagwa okwiki ya ma ni apanga khama okwiki mchi makang ya pasi ya sing ya qale mando mchi makang pasi ya okwi ya qale mando kan kwiki kang ya khama kwiki kang ya ya pasi ya sing hima mchi a o daga na tsamo se se a fulte ke kwa ya ge khama okwi ya nyinga ka tsowatsi ke a ya ka tsowa ka tsowatsi ke he kong aya tswa da ma ka wa tsike ka hng ya tung hi o ya nisi o ya sengqa ya ke ka nqa u sike e pa sika mo jala o tsike he ka khonkhlo mo ne o hata tsike ka kha mo mi van a khang ya ya da a tuma ya da a kong ya fa tuma da khang nga van tsa sele ke kana tsik tsho e nqa ko ya nqa mo ko ya ke kha mo nqa nqa mo ko ya tswa nisi kha mo ke a tuma ya ya ko nqa mo tsa sene ka u sike na ka ng ke te polo ka tsi ka khwe ya nqa ka tso ka nqa ka nga ke ka o ka tsi kanga ukhamuka tse kanga udzela u tshisika e hikang ke tsokham wan kausi kan doka kang asing ngi kausi na kang apanga no ta nka tsita ni si tsatsi te ka e ka kuinga mima ke e tsikwa e ya aprobier o kuinga mi tsikwa aprobier kwa sa mima mima ne wang ya ka tshisika ka tsokha mami mima ne kanga o tsikwa e nga sing hi tsike ge humane tsanga tsi tswe nga sa nqi tsike ge humane tsanga tsi tswe nga qang ya banga tsike ge humane singa tsi tswe humane go tsi tswe nga fistan mani had no da kha nka e yo fa no da kha anda kha ya e he a tsaya ke he a tsaya ge anda kha ya e hang ho tu ka kwa ta wa tsike ha khama ya wan kam tsa sing ge ke e problema a u tsi tswe mo ya ma ke wona problema ma tsi ga a khaitse problema tsike ha tsaya he at moy kana tsamusisi akwenwa to moy kana tsamusisi akhama to moy kana tsamusisi akhinga tsitkhano tswa kona kinga khama ko itsikana ke tswa ya tswa kona guka wa tswa kona aseka nna wa kausi kana wa tswa kona a sing khama ko vona tswa kona a qonga tsena wa tswa kona tsonwa ka wisi na ba kana tsamusisi ya hng a khang yo bu ya nga tsonwa ka wisi kana ta ke tsike ma tung o wi tsike ma tung panga e ta a tswa a pa si a nge ke ne tsike he man ho to e tsike ma ma tsotsa ma kuli ka ka usi kandwa ta planika ta singa mimani kwa oha ta chiki adzala mimani kwa oha ta chiki akama van ko e anwa sik kama ya to maya ka wati jela se wan kan ta ki a khaya ki a tali ta tena khaya ki ka wan atung singa ke ka usi kana van kan ta ki khwi ki anwa wa kana kang anwa ki a khan ne anwa ki a full ka usi kandwa a o ya khawi ngoga full ngoga ki chiwis ya singa de ni chigang to khuiga ma min e twasa the quick ang ma singa wa quick a he kang ditsoisisi a gutle khwikang ditsoisisi as a tla khwikang ditsoisisi a gulitsa a qa khwikang ditsoisisi a khamsing khwisisi kang wan tsa de ka khamsa de ki khwika e he a tomaya he a khanqha tsa sinde ki khwika no ka tepa ka tse ka tsowa tsike he a nqalo qo tsike kang a sing tsoko tso tsike he a nqalo qo ki tsike a nisi qo ka o tsike a khamsing qo ka wan khwisisi kang wa o khwika e he kang a qoma khwikang wa a tu probier ha tu teni sing ka wa tu teni fu nga ka tsowa tsike he kang tane ya kham tama ya singri garwa e he ya tepola tsa tsika ya singri garwa e he ya khama tsa tsika tsi ya sing kan sia e he ya ka u jala u ka gisin ya singri garwa e he ya ka a long sa tsa tsika money to khusin ya ka wisika ndo money ku khama ka wisika ndo tsi wisika ndo a long sa tega a long sa ya a ngang hite gini ka ku ngqwe o ka ku tam ku ivan o ku ika ka na tsemusisi a tsaya o ku ika ka na tsemusisi a khaya kana kang wa o khoike ka nga a qhaqhaya tsho o khoike ya qhaqhaya ke khui o khoike ya tapula ke khui o khoike he ka nga qwa ya ke qhaqhika ya nna o khoike ya qwa ke ka wisisi ke he ya ngoto o khoike ya qwa ya ke ina ga tsiga a tsigaya khoike ya tsigaya he ka wisika na ka tapula ka tsiban ya tsokona sa khamo ku khui o ba tsokona nna khui ke tere ke a toma ya qham a tsanga wa ya ya o khonna wa ya tsaya a qonya ya tsokona ful ka wisika ndwa ta ya ngaiti ke ne problema tsiki a tsigetsi tshwantu mami de khosa problema tsiki a tsigetsi tshwantu mami da iqala tu mami da iqonqhaya ka wisika na wako e he pasim tsa seng khama ka mtsa mani tswa wa da anqhi ke tsigetsi tshwa a ngoto a utsi tshwanqwa to khosa tsama itsamani ya kwetla itsamani ya gamqe itsamani ya khosa ko ite ka utsi tsela khama ko ke mtsa sa da ka wa ka tetsi kao da ka tetsi dali tene ka tlotlo mo ko qotu ga changi qotu ga awaqani qhasi qotu ga ke a gya problema ta aguli qafa ka khamatsa ke ka wisisi ke he ka nga ngoto ka khamatsa ke ka wisisi ke a qoti ka khamatsa ke tshisi ke aguli ka ngeke ke ko he ma uwa kana tsemusi ma tlonqo ka ngoko ma uwa kana tsemusi ma tlonqo wa qa kana tsemusi ma tlonqo a tsasala ke ka watsike kana tsemusi ka matsela sing tsiyulo wa tsike ka nga a hui a tsiyulo wa tsike ka nga tsela tsa ke tshwisise ke eo tshitsise ke e ka ang angoto kwa e he a wa se ka khama ang rite ke kana tsemusisi ma a go le tsa tsiga ta matene dui ta ona ka to si matene dui ta ona ka khama si mam tsa singim tsa ke tara ngin mam tsa sa wa yang si ka tsam tsa ke man is not my family tsa de ke mi bongo tswa mngale kwa mtsa ke tara ngin mam tsa sa ke yang si ka tsam tsa ke tsala tsum tsume ke mtsa titi a o tsetswa ke firi tsam tsa ke tu indi arta khamani te kawisi na konham zinan tsa pasim te ngay kawisi na noma mtsamani tsa akriwa ka da ngay keke kana tsamusi ko ay he ang hotu watsi ko ay he akham to ka akwati ang ngay keke aplani usisi yang asin ngay tsige a tsok tsa aplani usisi yang akriya kawisi na ta afistan keke matuhun tsiwisisi ke makwati o tsiwisi ke mak ang hotu o zalami wan makotu tsikrisi ke matsok tsa o tsikrisi ke makotu tsigan kumami tsiga kumami ke ema tso tsa mo pasi mang hege matung ka khama khama mi mang hege ka to khama mi mi plani ma o no mi plani ma tso no kana tso msisi ya khama mi kana tso msisi jala mi ya tso pasi ya ni khwa mi fa tso pasi ya tso mi ta pasi ya ka khwa o khama ka khwa o jela o ka usisi ke mang ho to khwa ka ka te polo mi ke ka tso ke mang na singa ke mi tsa mana ya singa tsi tsa mana ka tsi ke ta ka khama khama nam tsa sam tsiki tereng ngindwa da sa tsa program a tsong ya tsang tsang
1: yarn zi sweet ayo music
2: yeah si boy ah na tsam shima gera tsamisho pa male
1: sweet beats music

Apha ifini nga ngeqinga esika FM nga ngumwita nkwame nga de flitsi nonge. Ofu wang hea kapstati wa gitu ge tagi hana kung ke chiu shika ng he ya emka ke United African Transformation Party ke chiu siya tu pangan ngwa kwe kang yig gitu esita asti sa oku mati ke kan kanong gingi paling ngasko gitu ge umunna ge ngwa nga nga ng hego si kotru ki jalak ngwa ki yin sti ke chong uyung ge cham ti sa uite ne kwe wakal gani kuna kung kam ve tang wa akha ne khawa ta Anchuku ge chiu shika ngwa angstene gita sa ugo shi skwone chong ngwa da partai cha sang ya tisa ho fofu ngu kanga chika ngay gya kwa ang teka ushika anchuku ka ya tung sa khut kere kwa Ofa ang he wang kulak o he ki kam kulak gani ka Dumisa ni kumalu ya ang he o jala eh di wachi koma ka sing nas nalang ngawa sing ya kuwa ya ku ke chika sing ngung kama ke a ke ti kau ti kang ti ti ko se jing stin se onang ngoy ki la kala kang o fu gri kam su u de ka wa chu sha chi shung ga pretoria ho fu kom ngang ngang chung u de kang go de sing u no chu sha sing ngang mai de ka ko ti thang ta kang ha bre de gir de nom koile yi u si ng yin nyang la ko de ko wa u ho fa an de mi san ni ka mai lo wa ki kan kan ta ta ya ne sia chu ha na ke malanga ko mi si dang ngang ko Veska populisa tagi ka wati eres ta hakin kula tong ma tamo kuya ngani ka kasi kusi wana mali bongka ng hewa honor station randa ng ki kam kasi kama ti kwen ng hegi ta agi ngani ka ng he ta kuya ng kutlang tani kuni sa kapu kuna ke ngunang ka chuan ng teka wasi dron ngi kwa yal fusi ki wana ngwa ta ke kula ngwa ta kuya kuku le tu ke langa lingi le tu ngani kuna gi tina ngi ti kwa gi si tra kwa kama kwa Polisa ang obviously tracking ng taki. Kulang, stand ko tugi na ngon kula. Kay gui amagandia di kay kaganin ka. Mi fasi. President Cyril Ramaphosa ng gutu giti sa tu kay South Africa pangangwa Zimbabwe ng school kula kula ng wa kukula passport is ng ko taon mo ng ko ng kausi ka ng kay stand ko o wa ka ng kay Pretoria kan ko ng gugi fir de jangwa ikay ako kay bi national wa nge komisi gitu kam kam diseng un ngawa Zimbabwe president da wa Emmanuel Mnganyi nge di usi kangu chikang gitu o jala ka ipan ka kon mi nge wa fai fi ge fam kola kama sizim ko sam kon nge ko da matalu ge SKFM

0: Pavin ngam dikong 5 man dana SK FM dam gait gitam kolam ku zam ku program hai wa boriku da boriku spani ngi ek ngo iki uli ng ming anti flis nong ngi kemar pere kuda man kambung ngi sike man ngau tsike wula ng
1: tam SK FM gitlo wa te 5 rek amako 5 manita jingye hwa hata nu tam hai ya hwa te ujao si boriku da ki klo tsa tek e nja kongsa bamra hu ing eka XK FM keke de to to se boriku gitlo ang se tam te flis chinonge nu di marat bere home
0: ko programa ngaburku ka chot isen ku tam kap sa tehofu gitsu gi lisen anchu ka United African Transformation ki MK party gitsu gi ku kingsen kam khla nga phala phala gi kane ka ANC take tsaka ngi maskape yang Castello ying he DALP ki Dr. Mark Bork ke ying ki klitja wage ko ngi tsagi da kap sa ti ka police stasis do gitsu khale ko National Jangkut Tekan Nawa Ngtu Ki Hung Sa Ngsku Dwi Khali Ki Tung Sik Okan Speaker Yang Wat Toko Di Riza Ki Seng Ngin Seng Datin Na Tung Bit Ngain Seng Yang Mat Tung Kwan Diah Man Ngawat Gani Ka Ng Kung Mi Ngwa Kam Ku Wala Kama Si Zim Sam Kung Mi Ngwa Kwe Dem Talibi
1: Ngisi U Bori Kwi Ki Te Ti Ya Bori Jit Ay Gu Twa Gwe Dama Khan Ngwa Jite U Kwa Te Wo Gwe Ta Ta U Hofo Kap Statis Di Ngisi Ka Kwa Ka He United African Transformation No MK Party Na We Ta iye karata pala pala mboronga si aninja te koma ko hasen ANC na kurina seri jao ka di mboronga ase koma tskape e Castello da ki te si di a parlamente koma Dr. Mark Burke miyam karai e kapsta di si u tsew polisi mbrewa e ki si e wakatam te koma ko hasen u tsew a e kona ngay pama e vunsta ka e ki jansen a hambere wa tin speaker e toko di diza si di jao e ti hui ki go korogwe a tsiki nure a a go go ire tama tsama se go se isire tsamno bori go gerina go note o se isire bori e te kwedam go tsekegwe mme

Seis iria tsamoga ha XKA FM ke o ing re ga go keketen yo ka ha di Maritzburg bo re e shore madrama. Tseo ho fo Kapstad se di a ye a kharata be a pel a ka se MK ta go United Africans Transformation Party sa nya ti a go ho fo a ku ye ti ku ye go jao se se sa committee se work e kha ka ti go ye gana kwe de tam. Hofu a nge tingwe shiki ku iya tishin komitie he kasi ujao shiki kukumwe kwen ayama kote kaya kutwa kwe e ngo kiare kire na mui vire ha artikel ni kan takta ka tamme em komitie sesa kusi uhe ngo mui dikwa nu ngo nkama ngwe ki akaye komi gwem tam partisa nukun kwen ata homshi umutetu e ngo si uru apel sa tamakano a hofu a kwerehi ang aka em Oh a tso umbronga sesa ko auna polisa na di a dumisani kumalo nga disina khama aba se khata jao ka khu ko kungsa ta ko hamu e si jarama sa go ngi ki kwa ke manu ko e tsai ka tlo au kana kham ntshurina jao umbronga he no se si tsun ko kham tso e wa tsai tswa ina o e tseri na khata kim ni e u kwe tseri ta go shebe ko na Pretoria si hofok e ki ngi kwa mai ka si te ta kim a e uko e kumwa hii ngo chea kara brecha dir he dineo mkwele e ngo ngako inhibe ta ngo kwa isiki ae ngako itamka tukuri jitie hita no ae tamakano e wak ae hii amshem ni mburunga ji u chiri na kwe kumwa te madlanga komishiki shuri nati kui jikim veskapu mkunda siu polise au na kwe mburunga ji sesa ato na hona desi narande akana kwa ngo taminye te geke mtui kama kuwa a kwa makana shwera matio Hana si hoko ngo jere etinu mboronga kwe a Dri kwa kumboronga jiki ti ya kwe atuwa ti akapsa flak teki ngwe mnyamo ekim Yalfo di kwe a mboronga jite ti ka gugu letu langa no linge letu ta cloud uintim Polise kwe yama kwe ma wesli tuiki nga te hambe Mboronga jik amki ngo kwe ho sena ti atam Borisi uherwem President Cyril Ramaphosa a karata Chaka di jarot ay asit Afrika ni Zimbabwe ta Tinu ngi a tsu ngushi ka kwara tsu ngushi ka si te mboronga e Ngo kwaraita ta ko mboronga tsu ngushi ka hiyako nukzu ishi ka kia ahoti kuji khiri karaku itam Ama Pretoria ki ata ku iya ta firi ka kai he Ngo tsa mwusha u ngo jarot ay komisi si Ngo Zimbabwe sim presidente Emmerson Mnangagwa mse amte ko te kai kwa ta tsa msikam Seisi ribori si u kheri o khaya ahe khabana kha tsu bori he te XKFM ki tsai go tswagwe u khamana tsama akhiri e tsama go yoma

kame tsai ka sei se tama go fefen fier ta ga minute henge gwa honor teen 7 o 9 xka fm siki no program menga nyamse na gwa ta hate o bori go khoji a ka o itlo he ti to a ti si khiri a go khsiwe e khiri ka kam si ka ga siwe ir tama to kwa 15 ga minute e ya gwa moeno siwe ri tlamyo program e se khiri na go sa hiyang ga bori go khoji ange a ka ku itenu ke ngo bori di tsujiti ka seno go tsu ane dinza na ngo kya ka te a ka seno sa ya ba teno ko na ko le tseki ngo khana o je mo ko an su ku tati kimbele wa kha ngo ka seno tati no a wa tsa go di tsa seno kha go no tsa te ko ka seno a tsa ka seno sa ya ba teno Northern Cape College wa kha ta a buri he ya wa no a ka da ti he a ka te a ke te no ko na go kom ta ti buri ko ti x ka fm skitin ti a ta ko go nngwe go an su ku ta ti ta ko te ka sen go di na ta tsa tsa o tsa go re go ta go di utsa ka ka ke di tswa sa ta ma kha tsuno pipe a go di o pipe na tango tsa o ko a di tswena go te ka ithi ya go di ka ita tino ange tsa an su ksa ya ba teno tsa di na kwa ka te grad ya fu certificate tsa wo ta go no tsa veskende a go nge ta tinge hi engelsi ta maga tsa nge ta tin tsa o fa ka dziki mutu the minister tsa 45% a wo ta go swisen nga tkwetsi kana go ita tin nne mo e kutiko an suku sure kuri kara go ita ho fa ya ke tsa ti hi ho hambere go ya mara tsa ke ti kun tsa khrat ya ho kuri kara go ya ti a ka nne an suku ta ti ta ji xka fm 107 o ne ga ke e ko mate ta go no tsu ya nne ke ti ga e a ga go tita tengo nne kuri sika nne go wa ka itis de student go nrc di training atese na guta no basare na khase ya bate no an su kutati ntsam khanya miko nge tsa khase tsa ya bate nceda makimberli wa ga ka e kutese na go ga nge tsa ya bate spatra ke tsa dza ho kwesi ya tesa tano aje ya bana bori go tsia oro a ka de program he de bori go go tsia wa motati ya nxa siya enyamse na kwata.

shumgonxa kafiri koko aka nako unomthatha kwe taki ye taki shumgofiri koko ka kungo umthatha kwe taka kwa kunga cha ngicotha che gwankula shumgofiri kunga cha ya shida kinani yati ye masha kam cha masha ta kwa kwa shumgofiri niko kunga cha koko taki mama kunga cha mama tu tusharkonde nunga cha ndivita kikane wade aa shakuruwa shakweta kengima kadi vita u shakuta u hawe yunu kare kwekta u chikde khawa chikde khayti sa ta sa juge kama ta ta ya tenga uwa ngu cha shakwe ta juge kama kada nge ya ka nge kulakula ta wunda nge juwa anu ya kuku ta mika kalaka ta cha atua kamda nge anja Jangan sian tu, dah ambil kau tu cinta ke, dah tu nada kejila, eh, mana kita ngambil? Agi ya, minyak so ambil cium, dah so gamet tu macam mana? Ko, agi ta, dah mak kunci cifiru, cifiru magi ya, dah mak kunci cica, agi minyak ni orang kunci cica kuku tu, tu cifiru mak kuku kula cifiru tu, cica. Cica kuku tu. So ya unga firi gogo yang yama yama mitga danga kacha kau ah mitu ni tu ni sing cikgu aku unsumca tak cikgu tu unsi sum firi firi tak aku un firi ka firi ta hahaha lagi tadi minggu nanti aku ya sumca kau kuncah ada tak cah firi amian tu sangkong andua Sekolah cita muka saka, kaku ka. Cika ku saka, kaku ka. Cika ku saka, kaku ka. Cika ku saka, tak kemana nuan yang ngaku nda. Anuwa saka di sini ya, ya di bintang tak cium. Tak cium nuan tu nuan acing, kat kuli kat eh tak cium. Tak cium nuan tu acing, kat kuli kat eh tak cium. Tak mana, tak anuwa saka. Saka tak eh tak, sum kofiri masa terusi. Mida kami mawa wasin cawan dah cuma kopi ni mah, ame, doa, hindu ada ngan doa, kekuling ada kuling, kang kai kau fa, ya, kau, yang ngan doa dengan, tak doa, agak sentibit lajuta, sentibit lajuta, takkan kau waya, usah sahaja, jom lekas sahaja cuma kopi ni takkan, takkan, dah uah usah angkat, takkan aku agak kundo. Ambil, kau nanti kamu kau dah jambi, nungan asal asal sikit dah saya tuan yang dah tidur itu asal dah saya kongkong dengan tuan yang dah tidur itu ni heu nak kena doa lah. Ya, saya ngambil yang tu nanti asal dengan saya nungan pergi tu nanti heu nak kena doa dengan doa. Tu mama, tengah hari kau nanti makan caci tisa, umu ah matu anca. Tapi, ada lagi semua tuh ikhwan. Tapi, ikut kami. Tapi, lagi tadi mana ini lekwa? Aini nanti ke yang semua tuh kafiri. Aja, tapi yang minggu ni, tapi saya tuh ikhwan dek. Semua kafiri, aja kami. Tapi, tuan kung semua kafiri gua kutuaja kami. Tapi ya, minggu kung kafiri, minggu kung kafiri. Tapi, tapi minggu kung kafiri. Indah tak kosum, sum kocah tu mereka firi, kafiri macam kacai kaca, ya, anda kaca kaca kau kujila, anda kau amin tentang, ya, minta ikut anda minta kafiri, ya, tapi kang ni macam tak wadung, kedungku, jodoh kedungku, ya, macam wadung kedung, amin tuan. Satu ada ni, kuku tak, kaman kuku ni, kaman kuku neng, kaman kuku neng, kalau dah mending ni, ngah kuku dah ni, pagi kuku ni, kuku dah ni, pagi kuku ni, mesti tu nak tasyen dah, ambil ni, jodoh ni, kau pagi kuku dah ni, kau, yang ni, tenan ni, saya, kau tunggu kuku dah ni, kita cipta ngah kuku dah ni, kau ni, kau mungkin oh, kau ni, kau, sekarang ni, kau kui. Kau kau kau teh kat dekat kacikan kacak kacikan dah senda kat dekat kafir dekat kau. Kau kau macam ni mana? Tapi konsum kafir ni.
ke ma me pulane mate ke khong khong fun ko fili ma a go go ba qoka ku shinkaka ku ku go ba qoka ku tsha ku tsha o buka ke ku bo a xa ina de ke masekula ka ka fili da kobo ka ye ku bi o ha nqo de a go go ba ku shinga ke nqati nqo wa ku fili ti fili ku ku tsika menqa ko xa tsika nqa inki nqa de qala kula ka te ya go ya nga ka tantang hambe ku go ba ku bo ku tu an ko da dem to da hambe a ka tu na nqa ka tu na nqa ne ya nga ya nqa ya ti shi na anto ya ke cha ko mo shi da ka ne kai me mankatu khakha kha matu kha nkha kaya kwa twa khunkha ne ka postai ka ngi ambe nqandwa da nge ya ga ma ke sintuna akho kumcata akho nga minga thantha da mindanga ko ta twa cho da sho nqa ta ko cha a chusi ko nda ka nga na chwa chusi ka na me cha khunkha nda ka ngwa cha ga mi kula nqa ni kula nqa la machoko ke lokula mcata ah atacho unda matacho ah ta nda ke ya ka nge sho matu kham ku matu kham ta kwa kwa jiambi nga atwa ta ka mi ta me mata kham mi nka wa khafal eh nga nga choka ta ne anda ta ngwa ya ya choka nqa ba khona ke nqa ta nge ke qulule nqa ta chiqe nga kham ah no nga no de ne sinda nga ti ka ma khata ba ke tantang shun ko fili ba ama yeyi wona ke kai ko de ne kan sai ga ne ko de ne chao da ne u kon de kwon da ke mesin de kin lo shin ko nju shi wu she ko tu na ne ko shi wu she ngo de ko tu na ne ngo shi se ne ke nju shi wu she ngo de ko tu na te kwa ng ya juma chia en kwa ta ka chia de kwa da da ga i chua ge kwa ng ni wa ka dole nugu ya ambe kati kholo to ka ta ya tse tuma chota kwa go chota u kama go nda na ka tubu nga i ka tubu nga ka tubu nga ka tubu nga ta ya ga kula ta se ka ta se ka ku to ta se ka ku to ta se ka ku to ta se ka ku to ta se ka ku to ta u ka ka ka ka ta u di u ta ku to si te fa fa le ni te ga ne wa ta ke a na go go ka ke ka ke ga go nda ta masikete ka kulata masike mangwa kulete u kwana ka ka jeta ka kulata na anga ncinci dake nge makhla guma tshota kwa kwa kwa da kana wasun ta yakia ah nei sa hambe ngode singa da nasa praga praga tuna ga sa praga praga tuna nge nge sangne sana da gata nge ga tsai akwa da nge tshota singa uta ya ka ja minga tshota sangkhung to ngwa ngime de kang guma kana tsya kwa ti tswa tswa ka tsya kwa e ke tswa kundang wa a gama wa e ta kati ka khololololo ta u du du ka tsinole ka nda ta kade ta u khata a tsigutan ya te de dibe kuna tsigwe a khata ne tsho de nwa buta ntuna le nwa nge tsho ta dum khatuna de nga nda phaka ka phaka tuna de nge tsho de gao kan ko tsho da u khamta se ka ngwa da na ta ka tubu shi na ta ka ka sin da ka kham ku ya sin ni ye ka ma yo ji ma ma twa ka ba ni tsho de kha ba ga tsho de kha ba au tsho de ma wana a ka twa panga kho sin wu shi jang sin na na jang na jang na jang se ki ta se ki ta se ki ta u du bi da ji de pa pa la ye ng o de khane wa ta praga praga ta tisa de kane wa ta ke a na na na na ta khane ndo ta sa tsa tlanga ta khane kwa kwa kuse ya ta o de khane tsa ta ke kwa ga ta ke ka nda khane dibi wa ko e tsweke ke ta ko ndi tsa tsa ta khane tsa ta ko ndo khwa nda khane tsia ha me nga nda khane tsa ta o khama go nda ta de ka sinda go busina ta sinda ka tsota ya sega ne wa tsotsone wang thalalang ne wang tshwa kang nkhabita ka ke a jokula kwa tshuta ngo de ta no ga tshe konto la tshutsa jwa kamdule jugya e bona ke hando ta ke yanda ta ke yanda ta ke yanda ta yanda tula tabata dibita kuchibe phaphala enga he bona ke ta nga kamnui
kancinqambe naye qhawude khandana ta utqonka tande khe kholelo ta ukaya ukuyakukwe qhawuna qhanto ta hayibene khamta ncinqeme kawanga gage tabaka kata yipe wala ke khanqeta qhabaka chike wala ke khanqeta tabaka chike wala ke khanqeta ya kwande kana umtalida ke anga ngejila umtalida ngekanqe ma siyanqu kwato kata kakula ta yake kayinqe shotike mcha onqe mawachu ngkhunqida chi ah mawachu khunqida chi koko tanqe ngkhunqida kwande ngu tamangachu hey ngcinqe chombo ngcinqe kwa chombo tsiya kweta chombo kwa chombo chingikham takiya ah khwanqe ah ong itasha kwe ah kaka ngumaka ukaki kamaqoquko kamaqo tanqe qana ana anqa ah nanqa kwanda nqe kamakhanqobi kanqi yanqo mathemini khanqobi kanqi ambe kuqo nqebi nqebi ah yabi yanqo qinda nqe kakhawa kakaqo hey tanqe nqe yakhiya anqa kwanda nqe ang kuna qhamqe qinqe angqa angqanqa kaka angqa wona ya anqe ay aqo angqa wona dinga aqin qo da chikaka atwa taya ya nge amaqwanda yang khawa wathala kha cuma kwandwa kwathi akha wathala kha abashada ke masha atake kange anikunda unge ndenge cha mwaza ngane ngcinqe a khona ngizam ayinqa ngane kuqhaba kuqoda ngcinqe khona ngata ngakhe akitambula ngoma ke takhe khothi ke khola ke khada ngoda ke ngemtha tanqe inqine qoda ngambe khona ngqa wanqe Okay, and they take them and they cut it, no decana. I know the debt. You call no much to come. Young woman want a player. Chicken market, come on, take chicken, come to the common. Take a cock, a chongunka, a chicken, a kunka. Yar. Ambe sikondwada u khama khokona dambe sindwa khonqikuna dambe sindwa kule kha khona sika gungungu ikakoda nqe asinda sikhoa awuri kumkhoi ikakoda nqe ane ngune ncinda nqa nqe chota nqe ngona nqa chu ta chwa chuji ane nqa chota nqe unwa kho sinqinda nqa nqe ke gqe sinsim ju sinda nqa nqe min abu ke kwenti ke itwa dagdaga nqa kuna ta imane wata uta a qaya kha inuke qe

XKFM kawa olengo em tena kuchu aungo olange ka ke Friday ke masi dage wala wa nehe tema chwe kama ko bunga ke wiji che ke kumisel nga wale ke ko kumang ati chike meta kani kona ati chike ing ati chike ngole juwa ngunga e mtene kuchu aungo wala hungwe sa kwe sike ma chwe kama ko bunga kwe sin dage wale nguma kwa ngamde ka uwa khasun wala ati wike tiniri tiniri ma kwa ngamba karim ke safety ati wike dang kwa ngamde ka uwa community ege drak awla oji kam tu ko ngola thuma ang ko sa uji se ka ke ra du ke ma chwe thamo ko bunga ke a chi kam ngwa jetman style o manual a theu ke khunu ko si awa 12 ri

Est-ce que if em kawa ni re kon ach manite ta masite kawa ka ke sang o la ke masite kawa na ve ke chuang ta kawa ngol jon hum kam ten ku chu aw ngo la ngi chang go sa u ji chi ka ke ra du ta kawa ye tu kha si a gwe si de ki kawa wal ngo we hem ten chung ba hang ku si de ki kha sunit kan u si ko ching ngo tu le pang ba a thui se go si ngo na ko a kha si ne ki chu na masite kan u si ku ngo kam u si wa ngai de a pang pa ngo kam ngi chi ka gwe kong ta mo de pang ba kan u si si ang kwe ngon kam kwe sing atung yaw khasun atung kan wuzi se kan ngon khasin nge chukuna yang ngon go jala wo chige ka mtan chong go wala ngawa ang kwe sa wuzi se kawai atua kai se ya kwe kai kwa ra duke numuru ya wani ten seva pen neha FM kanum tutu kwe au ngon go wala ngawa ang kwe sa kawai se kya kong ka ma se tage wala ngu ten mhoji taba ya kwante ka wakarim ike safety kan wuzi ya kwe se tage kawa maung ngon go wala ngke ka wa safety pang ngapang ngay tage ma sim tuwe tatin na singi ngana kwa kani mui ya ye tuja chikula owa kuka thamu kwe chukuna panga pa tutu wa singa yang ya kwe tutu kia chukuna kwe wa safety wa chike mten chongo wala ngwa kwe saka wisi se ka ke wala ngwa kwa mga a kwe ale kwa apurkha mga mtutu kwa ngwa wala ngwa sa ka wisi kaya ngwa kwa ka ke kawaya tuwa kai si panga wa singa ke ka uwa wala ngwa mten chongo wala ngwa sa mchima ka ke apurkha mga kwa mga tege maunga maso tundu ita ngwa wala ngwa

xcar fm ka wa olanglo em tena ku chu awngo olanga chi chang ku sa ku ji si ka ke radhu ta ku si de ka wa ne khai ka ma 15 minute ta ka wa le bang ba ku si de ge na ve ki chu ang bang ba tena ku chu awngo olanga chi chang en ku sa ku ji si ka ke radhu ke ka wa tu ka khai si bang ba ku si de ge ola kon ma de ka nu se ku si de kha su ni manuko chichiga masidegi naviki chuang bangab athwi sa tene ni gosi ke mkosidegi naviki chuang ngalingwi mkosidegi clinic yangwa muwa a yakon am ta chikwa mawol ngam ngwa panga ta kawachi ke panga ba gosi ndegi ka chichiga kan usi ngalingwi ka chichiga ke u clinic ya ke u hospital ya ke waptiki panga ba ngai de kawahi ski na ke kamu kini no panga ba tutwa kamai jelasi ngai de ko panga ko atrin dibita auzelaya maside kai kawachi ke angang inglingui kaga asa jala anung da kanui masi a satawati ai chima khali ngui tama kawachi ke bangga bu si de khasunit kan kanu si kawachi ke bunga akalatu manakwa achu ke akhasine gya chim maside ke gachi an da ba kai mun kulu ngna sa gachi a chik ka kang gya chim ya satawa ngam mun kulu ngna sa panga ba ngwa kam da singa mal hosa wo chi ke mdan chong wo langa wo sa usi se ka ke radhu ago si de ka wo la kon ma de frid da kha ke wo langa wa kem tu ko ngwa pro ham go sa ngwa maso tan bi ta ngwa ba o la

ska if em ko wa ulan ngoi pang ngom ten ku chu aw ngo programa ang ku sa ku ji si ka ke radu ke ka ya tu ka khai si pang ngwa ku khai ko radu ki number wa ten chu ngwa ku sa ku ji si ka ke ola ko nga ta aku si de ka wa ne khai ka wa 2020 da community ta ulan ngoi ten chu ngwa ko nga de ku se programa mtel chom ngwa kon ma de kanu se mtel gu chu aw ngwa wala ang ku esa gu si si ka ke radhu ke agu si de ko ya tu khai si pa ngwa aku e khai kwa ra du ge numuru a oni ten seva pen ne kha fm ngal tu tu ku aw ngwa la ngwa ang ku esa gu si si ka ke radhu ta agu si de ge mhong ma so ten bi de ngwa wala

Ek skou if em kawon nye khe kawon tibi en dhyar takha mani tiki hula ngawwe pangaba mtani kuchu au ngaba ula nga jita hankwe sa gawise ke angho kawon kake radu da guzire ke kawo ula ngawwe mtani chua ngaba ke kwan khan gu supa a ke ach en twin takha mani te mu uto nga ula ngu ngho jita wangu sa guzise kake radu da guzire ke kawo ula kon ngaya tege masi tege nawe ke chua nga da pangaba a guzire ke kande ulu usise masi tege kachichika ang mau nga wala ang khasunin awa panga ba ko si dage ngaling ngay masi dage ako ay ang ngay kuhi kama ko dage ay atatu ang ngay at siya kininu dago at sige panga ba kanuusin si ko si dage atu ang ngay jala ko sige mtani chong nga wala nga wang kusaw si si kake radu ko si dage mga may kumsa nga ba neka datin chong nga wala ang ke 720 community kang kusupa mo to nga wala nga wang kusita wang kusaw si si kake radu ko si dage kawa wala nga mtani chong nga ba da kawa rehez taka ke wala ako nga de kanuusin ako si dage chima akasunit nga wala ako nga ya ko si dage wala nga wang kusita wang kwa de ka uwa kanuusin si ma si dage safety panga ba ako si nga jitika nabe ke chua nga rin mo panga ba pita si dage asing achu kuna ke kanuzi se panga ba kanui tebe ge kuna ngare ngui kanu achau ta u an lede ka wan nave ke chuang da panga ba achau ta pasala u khoi ngui da panga ba ngai de ge golang ji chang ka ku jela thabo ke mong ma so tan ti tong ba wo lang

XFM kawa wala nga mtani ko chu aw nga programa ko sa wisi si kake radu te ko si tegi kawa ni khe kama ah en der ta khamanite ta kawa ya tuwa kai si pang ngu si tegi kwang khan ngu si pagi tuwen tuwen ta khamanite mo kaw nga wala nga nga si taba ang kwe sa wisi si kake radu kaya tu kai se pangom tani ku chu au ngo wala ngi cha ang kwe sa kwe ji se ka ke rad hu kwe se de ke ka wa wala ngo em tan chu nga ang kwe sa chi ma ka ke program ngo ko nga ta a kwe ka le ka wala ngi cha mu tu tu ku ngo program ang kwe sa chi ma ka ke wala ngi cha ko nga ta ma se de ke kwang kan ngo su pa ki ina tu na khmani te mo ta ngo wa ola ko de ka wa krim e ke safety ka nu se a ku se de ke chi ma safety ke wala ngi cha ko nga ale ko program ke mten chong wala ngoi sa ka wi si gan kon ka ke ra do ke ka ba tu ka si pa ngo sing de mten chong wala ngi cha ngoi sa wi si ke mong ma so ten du tong wala

Nata e go matsem tla khoma. Nata tsa mo ago e tsem tla go tana tsa mo ago ga sim am umtwen ka. Ga si om am ku msao emka. Tswana ga itloka qomkwana mgare aba mje emka tsa mo ago re e tsem tla go eta. Ne go gestesi ka go di e a. Am tsema a se South Africa kweseki an kara kiri. Ncimi xa kho ncem ki ngosenamwaqo platform 10 ki xa kho ncema xsky fm ki kunji damasiji xa kho ji twaji tem khamiet skapom ki ncinyam dot ataqo kunwako xsky fm kwena ngongorwe.

0: exco if kawa wala ngo im tani kuchu au ngo program ko sa uzi si ka ke rad hu ge ko ya tu ka kai se pang ngo ko kai ko ra du ge numuru ya woni ten se va pen ne kha fm ngan tu tu ko ngo wala ngo ko sa uzi si ka ke rad hu aku sine wala tani ko ngo thamu ko ko ale ko program ke ten chung ngo wala ko ngare ko khan ngo si pang ki mini ten ngai
1: Mandisa, sorry I can't take your call, but please leave a message after the tone.

Ska em kawa wala nga ipang ng tani kuchu ang mga programa ko sa kuchu si kaki Ska em kawa wala nga ipang ng tani kuchu ang mga programa ko sa kuchu si kaki radu kay kawa yatu.

Ngaba kusing. Tagi ka uwa dibe ki chukuna ki safety o ka uwa kande kusi se aman ngosan dibe itu tuwa kia chukuna uwa chike mtan chong ngaba lang kusa kusi se ka ki radu ki kabe tuwa kai si pangu mtan chong ngaba lang chicha ang kusa kusi se ka ki radu kusi re mtan chong ngaba lang ngaba ang kusa kusi se ki mahong ngaba so tendu ito ngaba ulang.

x ka f m ka wa olengwe mtene go tshu a unwa program go se u se ka ke radu ke ka wa tu ka kai se bang go ke kai kwa radu ke nmuru a woni ten se va pen ne ga f m man tu tu ke a unwa olengwe ngo e sa go se ka ke radu ke ka wa tu kai se bang go a go se de ke olang ji chang de go ma thamo go da ma se de kwang kan go se ba ke a n dharta khamunite ngkwe tonngo le ngwe yeten khu a chitaba ngkwe sagwe se ka ke radu ke kwe tu ka kai se pangwa kwe kai kwa radu ki numuru ya one ten se ba pen ne kha fm man tu tu kwe ngwa le ngwa ngkwe sa de mengwa ka ngwa me ka wa kan se go se de de be ke safety ko ngu thamo se ko chi ke kan se se a thui se go sim ga man ho se ngu de be kan se chi ngu chu na po chu ngha le pangwa be ko wa safety kan se mo chi ke mtan chong ngwa le ngwa ngkwe sa wi se ngai de kwang mtan chong ngwa program ngwa a kwang na de wo le ni ten ho chi ta ba kwang de ka wa de ke community ke drang ngwa ke mong ngwa so ten ri tong ngwa ulang

X 个 FM 个我乌兰个朋友们登个去，啊我个 program 个收集是卡给 radio，给各位都个开始朋友个开个 radio 个 numero，然后你登 save up in 那个 FM，啊我们都个啊我个乌兰个收集是卡给 radio，给各位都个开始朋友个开个 radio 个 numero，然后你登 save up in 那个 FM，啊我们都个啊我个乌兰个。ang kuya sa kuya si ka ke rado ke kaya tu ka kai si bangko kuya kai tuwa rado ke numero yung ano itin siya pin na ka FM man tutu kuya ang ngawa lang ngawa kuya sa dahil maungo maso tendo ito ngawa ulang.

ukuthi awunqo program ngose uzithi xa ke radu ke kuba tu ka khayise pangwa kwe sedege ulang chichang tenu kwe nga thamun ale kwa program mtu tu kwe nga kaya ulang ngawa ngwisa kwisi ka ke radu ke kuba tu ka khayise pangwa kwisi te ulang chichang tenu kwe nga thamun kwe ulang chichang pangwa mtu tu kwe a nga kaya program ngawa ngwe sa kwisi ka ke radu ke kuba tu ka khayise pangwa a kwe khay kwa radu ke nimuru yang wani ten siyeva pen neha FM ngan tu tu kwe au nga ulang chichang kwisi an chima ka ke radu ke kabe tu ka isi pa ngo sin ne ola ngi chang ten ko ma tum ale ko por kham mtu tu ko ngo ola chi chang ngo isa ka wi sik yang ko ta ke radu ke kabe tu ka isi pa ngo sin ne ka ba ola ngo we mtu chung ngo ko ale ko por kham ngo mtu tu ko ngo ola ngi chang wi sa chi ma ka ya ke res ta ga ta pa ngo ko sin ne chi ma res ta ga ola ngo ko nga ale ko por kham mtu tu ko ngo ola ngi chang wi sa chi ma ka ya ke radu ke ola ngo ko nga wisirege masirege kwangkat kusupa ke kawe simpang ngulang hirege kwangkat kusupa ke ses en tuin da kamanite mo kwang ngulang ngwe eten hung a chitewa ngwe sak wisise ka ke radu kwe ale kwa pukham ngwa ntu tuku ngwa ulang jitja ngwe sare chima ka ke resta ke ulang ngwa kwa ngwa da aku sirege kwangkat ten chung ngwa aku ngwa de kamuse kawe tuwa kaisi pangwa ten chung ngwa ulang kwa sang chima ka ke radu we ale kwa pu kham ngwa ntu tu we ngwa ka wala ngi chang bu san chi ba ka ke res ta gi wala ngwa kon ngwa ku si de ka du se ka wa tu a kai si ntu ni ku chu a ngwa wala ngi chang ngwa sa de ka wa krem ke safety ka nu se u si de chi ma safety gi wala ngi chang kon ngwa ka nu se pang ngwa ka wa tu a kai si ntu ni ku chu a ngwa wala ngi chang ngwa sa de chi ma res ta gi wala ngwa kon ngwa ke ma ngwa ma so ten du te ngwa wala ngwa

xk fm ko wo wala ngoy bangom tan ko chu aw ngo programa ngui sa ko ji si ka ki radu ngui si de ko khan ko si pa ki twi en 20 minute ngui ka ngo le ngui ngui ta ko sa ko ji si ka ki radu ke ka ba tu ka si pa ngo si de wala ngi cha tan ko ngwa tum ale ka bu kham ke tan chong ngwa wala ngwa ngo sa ka wi si ga ko ta ki radu ke ka ba tu ka ka si pa ngo ko ka twa radu ge numru ya woni ten seva pen neha fm am tutum ko ngai de ko na ve ke chuang ta pang ba kan usi se go si de ke safety ke chuguna safety ke chim ko chi ke kan usi se a thui se go se wo chi gem ten chung wo lang ji chang go sa go si se ka ke ra du ge mong ma so ten du tong wo lang

Nata e go matsem ka koma. Nata tsa mo a go eh tsem ka go tana tsa mo a go ga sim am umtwen ka. Ga si om am ku msao ke mka. Tswana ga itloka qomkwana mgare aba mje emka tsa mo a gore eh tsem ka go eta. Le go gestesi ka go di tse a. Am tse ma a se South Africa kwe seki an kara kiri. Ncem xa kho ncem ki ngosenamwaqo platform teniki xa kho ncema xkaifem ki kunji damasiji xa kho ji twaji tem khamiens kapom ki ncenyam dot ataqo kunwako xkaifem kwena ngongorwe.

Ekskawa ulangoy pangom tanu kuchu ang programa ko sa uzi si ka ke radu ke kawaya tu ka kay si pangom ko ye kay tuwa radu ki numuro ya wani tin siyeva pen neha FM ngayon tutu ko ye ang ulangoy ang ko ye sa uzi si ka ke radu ke kawaya tu ka kay si pangom ko ye kay tuwa radu ki numuro ya wani tin siyeva pen neha FM ngayon tutu ko ye ang ulangoy chichang ko sa uzi si ka ke radu ke kabe tua khai se pango go sine ge ola ma ji chan te ru ma tum ale ko program mi tu ko ngo ola ngo go sa ka wi ga ko ta ge ra du ke kabe tu se pango go sin te ola ma ji chan te ru ma tum go ola ma ji chan pang ngam tu ko a ngo ola ngo ng ko sa de ma se de kwang kha ngo su pa ge kabe tua khai se mi te ru cho a ngo ola ma ji chan go sa de chi ma re sta ge ola ngo ko na da a ko se de kabe tua khai se pang ngo a ko e kai kwa ra du ge numuru ya one ten seva pen neha FM man tutu ko au ngo bola ngo sa de ma si de kwang ses minute kan go supa a mo ta ngo ba wala kwang de ka wa dang ke kini nu joy ke ko la pang ngo go si de ko chin ngo tu de kan ko chu ngo go si de ka go u zelam go si de ka kwa a han tham go problem ngo pang ngo ba man ho sa o man ho wa ngo ka go sela ko kan u ka go sela ko kula chung hale wo je den chung ngo lang ji chang go sa an chi ma res ta gi lang ngo ko nga da go si de kwang sis minute tem den chung ngo ngo sa go ji si ge wo lang ngo da chung ngo ke mong ma so den ri dong ngo wo lang

Exco if kawa walang mga ipangumtan ko chu ang mga programa ko sa usi si Kage Radu. Kaya tuwa kay si pangumtan ko si Dege Kuang Khan ko si Pagminitin ni Mung Tuan ng walang mga ingo chitaw ko sa usi si Kage Radu. Kaya tuwa kay si pangumtan ko si Dege walang si Chang Tano ko mga tamang alikwa program. Kaya tuwa kay ang mga rehista kay walang mga ang kuya sa kuya si Kage Radu. Kaya tuwa kay si pangumtan ako ay kahit wala dugay numero yung huni tin siya pen neha FM ang tutugay ang mga ulang aji chang kay ka uwa reyes taka tapang nga ba ako sila yung chima reyes taka kay ulang nga wakon nga da masinagay kwang mga masong da ang tawang nga ulang nga yung kuchita ba.

0: X F M kawa ulang ngoy pangom tan ko chu aung ngaw ulang ji chang bu sa gu ji se ka ke radu ke kawe tu ka khai se pangom ko e khai kwa radu gin muru ya woni ten se va pen ne kha F M ngalum tu tu ko e aung ngaw ulang ngaw bu sa gu ji se ka ke radu ke kawe tu ka khai se pangom si de ulang ji chang tan ko ngaw tum ali ka pro kham ngaw mun tu tu ko e ngaw ka ulang ngaw sa ka wisi ga kon tal ke radu ke ulang ke ka wa kinino chwa ke kola ke mong ma so ten du ngaw ulang
1: varimizvinhu zvakaoma varume bese kwanoda kuti uende kulondon kuamerica joburg.